samtang sa balitang showbiz, napuno sa Malaysia ang og intriga sa mga netizen dihang absent si Angelica Yulo sa house blessing sa iyang mga anak nga sila si Carl Al Eldro Yulo og Elise Eliza Yulo. Wa si Angelica sa mga litrato nga nag-viral sa social media. Nakita nga nagmagkauban ang iyang mga anak na sila si Carl Eldro Yulo og Eliza og two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo. Samtang wala ang ilang inahan sa pagbindisyon sa bagong panimalay nila ni Carl og Eliza, ang kauban ni Carlos nga si Chloe San Jose, presente usab sa maong okasyon. Sa caption sa social media post ni Carlos nga nag-ingon, "To finally having a place to call your own, your own peace in your own beginning." Gumikan nini iya-iya og espekulasyon ang mga netizen kung nganong wala si Angelica sa usa ka importante kayong adlaw alang sa iyahang mga anak.

balitang nasayod ka ba? Nakaangkon og samad sa naong ang usa ka lalaki human kini gipusil sa live-in partner sa iyang boardmate. Ngano ka? Nga babae pasado alas 11 sa gabi sa Purukono Barangay Violeta. Oy, balay-balay rani. Balay-balay City, Bukidnon. Ang biktima nga tawgon ta lang si alias Boyd, 34 anyos. Sa investigasyon na sairan, nga namatikdan sa biktima, nga niabot ang iyang kaboardmate nga lalaki, nga mao ang suspect sa ilang giabangang kwarto, nga tapad daw sab sa iyang gerintahang kwarto. Tapad, boardmate. Dili roommate ha, boardmate. Taod-taod na itabo ang komosyon tali sa suspect og sa iyang live-in partner. Sakalit lang iyang nabantayan, nga gisipa sa suspect ang pultahan sa iyang kwarto. Kaduha hinungdan nga ni Ablik na Ablik ini. Niadtong tungura, nakita niya ang suspect nga nagtion kaniya og armas o gipusil kini nga naigo sa wanga bahin sa iyang naong. Human sa maong pangitabo, ang suspect matud pa. Ang suspect o kanyang live-in partner uban sa ilang anak miikya sa maong lugar, sibat. Nakuha gikan sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala sa kalibre 45 o usa ka live cartridge sa kalibre 45 na nakit-an dool sa pultahan sa kwarto sa biktima. Naobserbahan usab ang mga lama sa dugo na nagkatag na sa salog pasintabi po sa mga naminaw. Selos. Ano makinig yung selos, God? Kanig yung selos. Ang selos ng boardmate. Basin. Oh, ganalang wala. Gitay. Wow, takisawiyo na na. Ano kaya nagselos, Tarzan? Selos ang posibleng motibo sa maong insidente. Kay managhigala man ang biktima o ang kapuyo sa suspect. Managhigala na sila. Magka-boardmate gani. Nagpahigayo na karon og investigasyon ang kapulisan aron sa pagdakop sa suspect samtang nagpaalim na karon sa Dubai Dambalanan ang nasangbin nga biktima din gipusil sa kaboardmate o kalibin sa iyang kaboardmate. Ano yung say no dad? Say no dad! Sa tuwing nakikita dagway niya nagwa pa yung krimen suspect pa kinig yung silos good ambot lang kinig yung mga membro sa USGG ulipons gugmang ipangatay ay nako tanawa karon imong gipusil sibat ka kuyog to imong kalibin na ibata hindi mo na pwede manakpan na maghihapon mo maglabi na kay doon na kay kuyog na pag-ibata stilan ay dali ra kay ikaw na Arcas Pilipinas may magpaghuman imong pusil sa kay kagiroplano sibat ka dito at tukag kuan asa ka pa yun Czech Republic apply dayon ka o gani ang asylum sa France may lang imong gidad dagag imalitang kwarta daw bi og wagi kwarta adi hilhid hindi kaglana sakay din kag silig singit din kag darnan ding ang bato. Hallelujah! Darnan! Pastilan gining gugma. Gugmang tiunay. Gugmang gaoros-oros. Makapaselos. Ay, naku po. Mau katod, buntagong gugma. Mau katod, buntagong mga balita. Kaya katod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa Vizimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang plus. Fuego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, ang iyong syudad sa Valencia. Sa among President and CEO, ang Pastor at kaibigan na bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager, ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. Station Manager, Stephanie Iyote. Sa kugatugbang sa computer o kaatbang, Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa itong news writer, May the Gorgeous Belga. Kini si Romeo Chiang Jr. Mingon. Pilipinas ug Bukidnon. Daghan salamat ug may buntag ginutanan. Kun galing.
And now, di pa kumu out doy. And still.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Yes, Egan.
10: Isa kita ugyan ah, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Di pa kalas-tris ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa among mga dadunon. Dayon, pag igon niya yag-hayag, natiwala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag mata na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
9: Oo.
10: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na BGMAX, laugian doon siya.
9: So, wa na yun noon, wa na madalag hospital. Wa na.
11: Okay.
9: So, salamat kayo.
12: Unsa may ato, Egan?
13: Ako po, testimony ang aroma.
12: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
13: Oo, oh, nga-apla sa aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kayo nalipay yung wala po.
12: Wala?
13: So, ang katulang nga-apla sa namo, ang aroma.
12: Salamat sa Ginoo. Salamat kayo.
13: Sa Ginoo, Pastor Dan.
12: So, Egan, salamat kayo. Kinsa ganit pangalan, ani?
13: Noel Estina.
12: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round. Nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapadi ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
14: Sukad ka ron, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
13: Fuego Blend Chili Paste! Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalag, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: You, happy anniversary.
5: I love you. So beautiful.
4: Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Yes, akin sa nipalihog.
19: Iganili sa Bantuanon.
18: Iganili Bantuanon, iganili unsay ato nga masulti.
19: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gitu semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
18: Oy binhod, okay.
19: Oo niya. Nagani man ko dili sa balay si Chris Amor kay suki namo sa kami.
18: Oo.
19: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binus PCL, makatarong na kong lakaw.
18: Ay, salamat sa Ginoo.
19: Oo, wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
18: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
20: Mo! 98.5

0: Pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Alas 8:47 na gayon sa bundag. Kamu pa dayong naminaw sa to programang Baroganan Kaibigan. Ay, katumaga plano diha mo order o mga pagkaon. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Modawat og bunyag, birthday, kasaloban pa mga special occasions. Naman sila yung pwesto diha sa likod, kilid. Pertin na kuha. Full air condition pa. Dako gyud. Pwede sa diha, bunyag, birthday, kasaloban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food trays order. Barado na lamian pa. Lamigid bito ng pagkaon diha sa Yuko Grill. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitalang ilang maabi-abihon, buutan kaayo nga tag-iha sa Yuko Grill nga si Ma'am Emily Sabado Okoy. Ang manggihatagon kaayo nga pagkatao. Emily Sabado Okoy sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Cellphone number 0905-737-0873. Jan paint and sticker mutin sa iyong sakyanan gamit ang Nano Ceramic ug 3M. Sticker sa truck, multi-cab ug tanang klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanang klase sa school and office uniforms ug mga athletic uniform. Ananay mutang tapad ra gyud na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangitalang si Jan Jan natingga ang tagiyag dagdumala sa Jan Paint and Sticker. Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho ang mga bugas ng gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agriculture avenue. Unahan ra na sa Robinson's Grocery. Gipanag-iya ginumala ni Lito and Isid Bernal. Good morning di ay kang Ma'am Lenlin Montesa. Good morning Igan Engineer. Pa-shout out ko ako mga silingan kaibigan group og matud pa. Og sa nag-birthday sa pangalan nag-birthday karong adlaw, birthday kaninyo. And God bless us all watching in from San Miguel Manolo Portich, Bukidnon. Kang Jeneline Arceo Amaro diha sa watching live in San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga nagtanaw sa Facebook Live, magandang umaga sa inyong lahat. Og mga naminaw sa tag-sa-tag sa Karidyo Sets. Good morning day mga taga Daang Kamalig. Akong pamahawan kadadlaw. Kaganinang alasay sa buntag. Sakit Kuya Eddie. Nisaka ang produkto petroleum. Ang diesel 2.66 ang matag litro ang pagsaka. Gasolina 2.21 ang pagsaka. Og ang kerosene miosos og 3.53 matag litro. Kerosene ra gyud ni osos o garter. Ang diesel ni sakag 2.66, gasoline 2.21. Nakagawas na kagahapon adlaw si Jason sa diyang nakapiansa og nangayog sorry ang judge sa RTC judge sa Pasay City. There was a warrant of arrest error. Samtang kagahapong adlaw pinagtibay na ng House Committee on Justice sa reklamong impeachment kang Vice President Sara Duterte. sa botong 55-0 sa ato pa tanang miyembro ng House Committee of Justice ni botar alang sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Ganyan lang ang buhay. Ang buhay ay weather-weather lang. Ano lang yan? O, di ba? Karong 11, sangat na dito sa plenaryo o pagbubutuhan, kinahanlan lang o 106 ka mga boto o 1/3 sa mga miyembro sa House of Representatives ang boto aron ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pagkahuman, isangat na po na dito sa Senado, agatong mga senador, mahimo ng senator judges. Dito na, ipanggawas na natanan. Tanan, daghang wa. Depende rin na. Paminawa ninyo, inighiring pohon, kay niyagyagay naman na sa kabatuuran. Doon na naman ay mga ebidensya. Diba, cross-examination, interpolation.

sa tanan-tanan. Gamiton ang tanan. Ano yan? Dibi abugati ang mga abogado. Wala eh. Ay, pangalan ng abogado. Mga Narbasa na lang. Narbasa and Fortuno. Uban pang mga law offices. Hasti lang bugata. Narbasa and Fortuno. Gauna. Hoy, Diyos ko Lord. Hallelujah! Samtang dito sa Malungon, Sarangani Province, isa ka bata ang patay. 14 ang samaran sa panagbangga sa bus dito sa Sarangani, Malungon. Kanabi itong subida ni mo pa yung Udinsan, kanabi babaw buki diya, mauna yung Malungon. Samtang kagahapon, ang ginigitay og sa magnitude 6.0 ngilinog ang Eastern Samar. Ilan, usa ka pulis ang nasintensyahan, si Patrolman Joshua Mendoza. Gumikan sa guilty sa pagpanglugos sa usa ka babay. Din il kauban sila inom, pagkahuman nag-inom, wag na igibutang siguro na wadag malay ang kaganong babae pag inom, gidasa gidi ang hotel og didto gipanamas tamasan sa usa ka pulis. What happened to our country, General? What happened to our country? General, what happened? Ang Department of Energy ni undang sa pag-order og mga petroleum products kay wal kuwang tawa tay storage tank, kulang tay mga storage capacity. Wala tay kabutangan. Nangabot naman ang tanan order, anya wag sige order, why may kabutangan. So ni undang sa ang taga Department of Energy og order. Hallelujah. Samtang duha ka LPA ang namataan ng pag-asa. Ang isa na sa 1,200 kilometers, silangan ng Northern Mindanao. Samtang ang isa, 2,800 kilometers sa silangan ng Northeastern Mindanao. Ang isa, dakog chance nga mahimong bagyo. Pagsud sa Philippine Area of Responsibility, kining 1,200 kilometers na LBA, within 24 hours, musod kini sa Philippine Area of Responsibility, apan dakog chances nga dili kining mahimong bagyo. Kining isa nga 2,800 kilometers away, muni dakog chance nga mahimong bagyo. Og musod kini og mahimong bagyo, tawagon kining bagyong kaloy. So karong weekend, ato nang matagamtam ang pag-ulan-ulan gamay karong weekend. Gumikan sa duha ka LPA. Moragwa na magi koy oras maghinay-hinay na kog panamili sa atong programang Baruganan Kaibigan.

dunga ni mong awit maghinay-hinay na sa bago o panamilit. Sa ngalan sa tong labaw makagagahom, nga mo'y naghatag ka na to sa tanang grasya o mga banalangin. O labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa tong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka ni mo Ginoo, daghan o daghan o daghan kayong salamat ka ni mo. Labing gamhanan o labing dalaygon kay ikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyugbog, ang among pagpasalabat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radio kaibigan, ato ni, baon ni, ato ni. Sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Station manager, Stephanie Iyote. Sa itong finance officer, Bernadette Chongkiawon, Kilong-Kilong. Sa itong news writer, May De Gorgios Belga. Sa itong technical and transmitter, Jun Tingkang, Rari Zitor, and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa itong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritiza, Reandro Librea, Double J, and Chari May Pangin. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron, moy makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpagabana, moy makahatag og kaligon sa kagawasan, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah. Allahu Akbar.

0: Kumbaga na sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sawsawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
2: Ang ako nga testimony, maukini. Unang aga itong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayud naayo, naayo gayud ako, nawala ang akong kasakit, diha diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usapin niya ka instrumento kang Pastor Danang Galio. Nagihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
3: Haplas po kag-aroma na eh.
4: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
4: Hindi ako rin ako. Nindus niyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
3: Oh.
4: Salamat Diyos sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan,
3: okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo naya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuan na. Pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
4: Salamat
5: kayo. Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay mare. Add dun ako sa FA Phone Shop.
5: Mare, pagdali na, ato na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Everybody line up!
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
9: Naapari ay na!
11: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw di sa lawas?

0: να έχω αρθράιτις.
1: Ναι, αρθράιτις.
0: Όλα τα φύγα από τον δόκτωρ, αρθράιτις daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira na kadlaw kadi ay ngawa mag di makalakaw.
0: Tulog kadlaw.
1: Tulog kadlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka human ka nakapra sa atong aroma.
0: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: Dako kay akong pagpasalamat, Pastor, nga wonder no akong bana na ulian. Dako kay akong pagpasalamat, Pastor, kay ako po gihubak ko, Pastor, pulo kadlaw tumaran ako ibigimat na ulian ra gyud ko, Pastor, akong hubak. Dako kay akong pagpasalamat, Pastor.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
3: Oh, gaplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun kaya nalipay, wala po.
2: Wala.
3: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kisa ni Palihog?
9: Kaya ni May Urungan, taga-patag, Pastor.
2: Ah, sa Alanib?
9: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalapa. Ngayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ganang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya, maoy na, talata yung ulo na, katol? Ang ulo?
9: Ulo, kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan, Ilin, Vimax.
2: Ah, Vimax, okay.
9: Kaya nang upawan ako yung ulo, kay para nga matambalan na yung tanan, eh, nalata man.
2: Okay.
9: May akong ipapagkaya, uban akong ipainom sa iya, dahil ang subgarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, balik na po rin ang taas iyang buhok.
2: Wala ng katol?
9: Ang, oo, gamay na lang kayang katol-katol iyang ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
9: Umara na, Pastor.
2: Salamat okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
9: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
2: Naapadi ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa

0: kaya relief kayo.
1: Wala po. Wala.
0: Ang katuro ng diaplas na mo, aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
0: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
0: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
2: Yes, Igan Kana, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAP.
2: Yes, go ahead, Igan Kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, unsa natabo na yun?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAP, nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba, nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igura na kay, kanang nauga.
2: So, salamat kayo. O, gumana importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay
3: BGMAX kanunay.
2: O, si ato masulti sa ito mga tigpaminawan?
3: Magpasalamat po sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga magkahinanglam ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat kayo.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dine. Di alam po sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
15: Oh, 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimo ni ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun kaya nalipay, wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulad ang naplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ganit pangalan, ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Nanay last na pastor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba? Dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon ginala ko nga bagpalit sa mabigimak. Tingin ninyo. Dayon kay nag-inom sa pastorin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka. 30 minutos, aya ka magkaon. Tingnan ako nga, kung mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
1: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
8: Pastor, salamat.
9: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon banyo na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Magkasima ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: So naayo tong tudlo nga nasamad?
3: Naado ko siya, Pastor, na hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalit ang panang mizimak.
2: Okay. Asang party sa lawas siya nga nasamad?
3: Sa kamot.
2: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
3: Oh, kan kada kuhan ako. Sa ito pa yung mga gikuhan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuhan. Samad man ang panhamok siya ka ng laisa sakit nga diabetes.
2: Oo.
3: Nagkukuloy. Ikulat ang tanga sa Digimaxwan. Grabe nila na bumuta ang tambay. Ang mga pagbanda daw. Lago pa pala itong Digimax. Nalalipay, Pastor Dan, kay namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatawag na sa makatawag ng Digimax si Pastor Dan, kay inilingan na niya. Grabe, ako kada adlaw, gusto ko naman si kada kadlaon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa mga mata, mga apo, alam ko. Tuo ka doon sa ako kay kaganong mangkunin doon mang hambo, ang gusto kong manghambo kay makasay ko sa Ginoo. Usually, siya magsisimba ko. Katulik ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
2: Salamat kayo, salamat kayo, Gayo.
4: Surprise, Lola!
5: Sarili, nag-iwin. Diba? For sa doon, pag mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya. Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingo na ni pakabunggag inyong silibrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal.

0: sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kang kaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Magkalingawan sa Bukidnon,
8: Radio Kaibigan.
9: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
10: Amahan mo nga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasayloa kaming tanan sa mga sala ng among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo, malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buhay. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy. Amo ta ka ng matagamtaman Ginoo. pinagi sa imong gahom. Kining tanan amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
11: Ratsada! Tulunganon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon aniya ang angkurman, Tata Retesa.
12: Alas 11:14 na mga igalang atong oras, mga kaigsunan. Mayong utog, welcome dito sa atong programa, mga igala, nining unang adlaw, nining simanaha. Mayo 4, 2026, sa magyapon sa nandan, kininyong alagad, inyong angkurman, nining tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Retesa. Magiguban kaninyo sulod sa usa ka oras. Mulong tatagato na sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Maginaot ako nga nining nga tanang nagpaminaw nato mga igsoon. Karong mga gutluan na sa mayong kahimtang sa mga inyong mga panglawas. Mga binatoy tigpaminaw. Una sa tanan mga igala nga ato nga pagpasalamat una sa ato mga kaubanan din si Bihan sa DXRK Radio Kaibigan. Ang akong co-pilot karon diri sa studio si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban sab nato si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bidriho. Sa ngalan sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti o kauban sa among finance officer si Bernadette Kilong-Kilong. Among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr. O maingon usab sa atong technical department, no? Pinagi sa among technical consultant si Igan Gerald Ray Dangalio. Sa ngalan sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Labaw sa tanan mga igsoon, ang tagi og tagdumala ni Sibihan, kansa mausab mga igala ang founder sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang taong kanunay gyud mga igala naglantaw sa kayuhan, labi na gyud sa kalambuan, di lang kay diri sa atong Sibihan, kundili apil ang mga igsoon sa tanan nga mga ginsakupan sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inaot mga igsoon, no, nga nining adlawa, taliwala ining kainit, pero dili man hinoon yun po tanan. Dunay portion nga medyo gadag-gadagom. O niya, diri sa ato siyudad sa Valencia, normal na may gininani nga klima mga igsoon. No? Bisa panahon gani kunos tingulan, musulbong gud gyapon ang kainit og labaw sa tanan mga igala, kapasulabi gud ang kaigang. alinging. Lahi gud ang kaning klima mga igsoon, basta daghan kuno kayog kanabang kahoy. Dito sa Amos malay-balay, bisag panahon sa tinginit mga igsoon, bugnar gud gihapon ang imong mahanggab nga hangin kay tungod mga igala, naidag ko dito nga mga punuan sa pine tree. Gusto ka magpa hayahay mga igsoon, wato lang ka dito sa kapintrihan, kakay duyan, pwede ka magduyan-duyan dito. O gusto ka magharay-haray, magduyan-duyan ka mga igsoon, okay kayo. Uy, may ngutos ako ang idol, ang akong pinakasuod o labaw sa tanan, mauni akong pinaka paborito nga abogado. Tawag ko ni mo niya, Attorney Jeff Sison, sir. Ang akong higala.
13: Okay, ta. Ayun, pagkawa sa kurtita, ano, ikaw mo yung niita tawag, 40 taon sa ta. Balumang kong ka-servisyo kas kaigsuna na to.
12: Yes.
13: Sige, unya-unya. Sige.
12: Sige, Sir Jeff. Salamat kayo.
13: Okay.
12: Mga igala, no? Ang akong idol nga abogado sa Attorney Jeff Precison, mga igsuon. Gikan pag-intaon na sa ako, no? Mupay paggawas ko, no, sa korte, no? Kanaigi tambungan nga hearing. Nag-miss call ko niya kaganina. So, mo siguro wa niya matubag mga igsuon. Ay, nasya ay hearing. So, ni return call sa nato karon. Tawagan lang nato balik ko niya, mga igala, no? After siguro sa itong programa. So, may ngunto diya kanimo, Sir Jeff. Attorney Jeff Precison. Ang akong idolo. Idol kayo na ko ning abogado. Ha? May laki sa ni mga igala ng abogado. Alright. Sa kasamtangan mga igsoon, I don't know, humana naman siguro, posible humana siguro gyud mga igsoon, no? Ang Monday convocation, no, sa ato ang syudad, particular may gala diya sa City Covered Court. Kay unang Lunes karon mga igsoon, ininga bulan sa Mayo. Ha? So nanda na sa matag unang Lunes, matag bulan, adunay konbukasyon ang local government unit, partikular diri syudad, mga igsoon, no, sa Valencia. So may pagpaminaw dito od og mayong udto diha kang Mayor Madam Amy Galido Galario. Kauban siyang kapikas og belated happy birthday sa atong kanhi mayor, the action man spokes John Galario. Atong Abril 30, perte may gala ka Aligre, bibo kayo ang bodol fight, no, nga gi pahigayon mga igsuon atol sa kasulugan sa adlaw na tawhan ni former City Mayor John Galario atong Abril 30. So nagpahigayog bodol fight paniud to, mga igsuon. Makita na to maigsuon, no, nga di matukib ang kanabang excitement sa mga tao. Murag first time ba nila may galang na kini ang experience ang bodol fight ato sa kasalugan sa atong mga nahimong opisyalis o kanhi mayor mga igsoon sa dakbayan sa Valencia. Nga mao si Spokes John Galario. Maminaw sa siguro tagbalita o ba kini ang report? Mga igso, no? Sa dili pa tayo may gala mulaos gato sa unahan para sa ato mga isigutanan, mga igsoon. Importante may gala gato sa masairan ang mga nagunang impormasyon nga nakalap na pinagi sa buhatan sa Public Information and Assistance Division sa milabay ng mga adlaw o hanto din ng mga gutloa. So nasa itong linya karon may gala mo hatag sa iyahang pasiunang report si Igan Evelyn Calderon. May ngunto ni mula, Lynn.
14: Yes, may ngunto Kuya Ta o may ngunto sa itong mga suking tig paminaw. Happy Monday morning, Kuya Ta.
12: Yes, likewise. Happy Monday morning.
14: Yes, kayo, no. O, bago lang, Jude. Baguhay lang na human, Kuya Ta, no. Ang ato ang first monthly convocation program sa bulan sa Mayo.
12: Ayan, okay. O,
14: giuna ka ni, naunahan ka ni sa Santos nga Misa, Kuya Ta. And then, sunod sa programa din kini siya, no, gi-launching ang ato ang City of East Going Business diin gipahigayon sa lokal nga panggamhanan aron mapaspas o mapasayon, no, mapayano ang mga transaksyon sa gobyerno to. So tumong ini Kuya Ta nga maminusan ang kahago ug oras sa mga negosyante ug katawhan sa pagkuha og permit ug uban pang serbisyo. So mala ko Kuya Ta, no, sa mga opisyal pinaagi sa maong programa ipatuman ang mas sistematikong proseso, digital nga serbisyo ug mas transparent nga pag-alagad sa publiko. O gilauman usab niini, no, nga makatabang kini sa pagdani ug dugang nga mga investors, Kuya Ta.
12: Very good.
14: Aron mas mapalambo pa gyud ang atong lokal nga ekonomiya dinhi sa dakbayan sa Valencia. Ang mga ahensya sa gobyerno, yes Kuya Ta, ang mga ahensya sa gobyerno nga nagpasalig, no, nga padayon nilang pauswagon ang ilang serbisyo aron mas mapalig-on ang pagsalig sa katawhan, Kuya. So karon nga bulan It's a month-long celebration, Kuya Taa. Doon ay mga programa. Pwede na ito, no? Makita sa itong official page sa LGU Valencia City, Bukidnon. Makita na to ang mga activities, series of activities sa atong ease of doing business.
12: Okay.
14: And then, karon po nga pa na adlaw po yata, no? Gipahigayon po ang International HIV and AIDS Memorial Month. So, gisaulog sa syudad ang Memorial Month isip paghinumdum sa mga namatay tungod sa HIV og AIDS, Kuya Ta. Aron mapalig-on pa yun ang kampanya batok ni ini.
12: Kahadlok po na paminaw, no?
14: Yan ni Kuya Ta, no? Oo, maugin ni no. Ipanghingusgan sa atong City Health Office kini Kuya Ta.
12: Maugin.
14: So, ipahigayon ang nagkalain-lain kalihukan sama sa information drive, libreng testing, o counseling, Kuya Ta. Pwede ra kayo sila, no? Muadto sa atong City Health Office, Kuya. Kung gusto sila. Don't worry, tanan siya is confidential kung magpa-test mo dito.
12: Oh.
14: Okay, so para na sa kaayuhan sa tanan, dili na siya, no? Ngayon nga, para magpalayo mo sa tao, kung dili, gidasig usab, no, ang katawhan nga magpa-konsulta aron malikayan ang pagkalap ni ini nga sakit. So sumala sa tong health officials, importante siya kaayo, Kuya Ta, ang isa nini, disiplina. Edukasyon, yes, og suporta sa komunidad aron mapugngan ang pagdako sa kaso sa HIV dinhi sa Valencia. Amo sa atong nahibaluan, Kuya Ta, iba murag number 3 daw ta ang Valencia City.
12: Kasi so minaot no kasi may number 1 lin.
14: Wala ko kakuan pa to, Kuya Ta,
12: ako
14: na iba number 1.
12: Ang ako naibaw ang number 1 murag tuad dito sumalag kaniyang.
14: Agroy.
12: Okay.
14: Murabati, sila pinaguna dito.
12: Murabati balita nga katulog sila duha magtiayon. Nagpalubi ato dito.
14: Boy number one.
12: Tubig.
14: Positive. Dato kayong issue na siya.
12: Positive ra ba daw to sa kwan? Kini ang HIV.
14: Agoy. Binakuglahi.
12: Na.
14: Lahi po nag-positive. Kaya maragdaghan man ang positive ato niya.
12: Sa HIV daw, HIV.
14: Sumala na po na sa mga nakalap na to, no? Nga, mga balita. So, karong nga, bulan ko yata, gihatagan o importansya ang pagrespeto o pagdawat sa mga apektado sa maong sakit. So, dili na to sila angay, no? Nga ka ng dili bali-balihon. So, ang maong celebration, nagpasabot sa padayon nga paningkamot sa dakbayan sa Valencia sa atong gobyerno o sa komunidad nga mapanalipdan ang panglawas sa tanang katauhan, Kuya Ta. O sa laing bahin, Kuya Ta, no, kini, ang mapasigalbuhon kayo ang syudad sa Valencia diin. Nahitabo po, no, ang kanang sa dinhi sa ato ang dakbayan, dinhi, no, ang Rotary Discount 2026. Diin, mitambong po, no, ang atong Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, uban sa mga Rotarians o civic leaders, Kuya Ta. Kinino, pagbukas sa Rotary District 3870 Conference or Discon ni atong May 1, 2026, Kuya Ta. So, kini,
12: okay.
14: Nagpasabot, no, sa padayon nga suporta sa City Government of Valencia sa mga pagtambayayong alang sa kalambuan sa komunidad ug maayong serbisyo publiko. Ipahigayon kini, Kuya Ta, dito sa Hotel de Susana and Resort. O duha ka adlaw kini nga panagtigom. Kapin 500 pod ka mga Rotarians, Kuya Ta, no? Gikan kini sila sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. So ang mga kalihukan gipanguluhan sa Rotary Club of Metro Valencia ubos sa tema nga Ola La Valencia.
12: Ola La.
14: Yes, Ola La Valencia. So kini no nagdasig sa panaghiusa pinaagi sa panawagan sa Rotary nga Unite for Good. So isip guest of honor giabi-abi ni Vice Mayor Grisel Galario Fernandez ang mga delegado sa City of Golden Harvest ug ipadayag ang padayon nga paningkamot sa lokal nga gobyerno sa paglig-on sa pagtambayayong tali sa civic organization ug ahensya sa gobyerno aron mahatagan og epekyente ug angay nga serbisyo ang katawhan. So kauban niya, Kuya Ta, sa maong kalihukan ang mga miyembro sa 10 sangguniang panglungsod. Si District Governor Attorney Marlowe Cecilicious, ang host sa club president nga si Ma'am Lilibeth teaching uban pang Rotary leaders o mga dignitaryo sa formal nga pagbuka sa maong conference. So, gipasiugda sa City Government of Valencia, Kuya Taubos, sa liderato ni Mayor Amy Galario, o sa suporta sa 10 sangguniang panglungsod, nga ang Rotary usa ka importante nga kaabag sa kalambuan, ilabi na sa mga programa sa panglawas, edukasyon, pagpanalipod sa kinaiyahan, kalinaw o pagpalambo sa ekonomiya. Nagpasalamat usab Kuya Tano, si Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, o ang Rotary Club sa ilang padayon nga kontribusyon sa syudad, labi na sa paglikon sa servisyong panglawas, pinaagi sa medical assistance o sa ilang mga outreach program. Yes, Kuya Ta. Kini sila, no? Abdi kini sila sa mga ingani nga mga programa, Kuya. So, nakatabang gid kayo sila, no? Sa dagang komunidad din sa atong syudad sa Valencia. So, pinaagi sa timang Olala Valencia, gipakita usab sa conference ang talagsaong kultura, maabi-abihong pagdawat o kalambuan sa syudad nga naghatag higayon sa igado nati ang kaanyag pagpil sa Valencia.
12: Uy.
14: Panagtambayayong sa Northern Mindanao. So, gitambungan ang maong kalihukan sa mga delegado sa 50 ka Rotary Club sa 8 ka probensya sa Mindanao nga nagsilbing plataforma sa pagsaulog sa mga kalampusan sa serbisyo, pagligon sa panaghiusa ug mga idea. So mao na siya, Kuya Tano, ang atong mga nakalap nga balita karong adlaw, gikan sa Buhatan sa Public Information and Assistance Division, kini si Evelyn Calderon.
12: Daghang salamat, Evelyn Calderon. Ato na bati mga igala ang report gikan sa Public Information and Assistance Division, no, kun PIAD, uban ni Igan Evelyn Calderon. At oras, doon na tayo 29 minutos. Pasado na alas sa 11 antak na mga igsoon sa kautoho, no? Sa iyong kautoho. Nagkaroon adlawa. May bawaan na nato ni mga igsoon, no? Kung kinsa ang mga congressman nga mopirma. Kay murag karoon matong adlawa, giingon nila may gala nga ilahan ng iduso sa plenaryo, no, human sa kiniangi himo nga mini trial mga igsoon sa House of Representative Committee on Justice. Mga igsoon, no, karon man to ilang giingon may gala nga adunay himoon nga botasyon. Gani mga igala ni ato mga niaging adlaw, body count na daan si Congressman Sandro Marcos. Gipaniguro gyud mga igsoon, no, nga makuha ang majority votes para sa kiniang paghimo sa hingpit nga ilang maduso nga to mga kaigsoonan sa Senado. Mahigala nga kiniang ilahang mapa-impeach matud pa. So, doon na nay gi kuan karon mga igsoon, no, doon na nay gi bati og kiniang kabalaka or kahadlok. Kay before mga igala nining adlawa, nagpadayag na ang Iglesia ni Cristo noong i-blacklist nila ang si kinsamang politiko nga kini ang gakurat sa ining impeachment case bato kang BP Inday Sara Duterte. Matod pa mga igala sa tigpamaba sa Iglesia ni Cristo mga kaigsunan, himuon nila, no, ang kining pag-blacklist. But pasabot mga kaigsunan, runga na rung, dako na kayong ikis. Unya di lang kay sa mga politiko, apil pa mga kaigsunan sa kiniang mga kaliwat, gikan sa amahan, inahan, igsoon, hangtod sa apo, or mga apo ni mga politician, mga igala, nga atat kayo nga magpa kini ang magpa-impeach sa atong vice presidente. Dako kay ni mga igalag kwan, dako kay ni mga kaigsoonan ko questionable karon. Ha? Sa atong nasayran mga igala, daghan na kuno matud pang congressman karon nga magpabura na sa ilang pangalan as co-author sa impeachment case. Ha? Daghan ng mga congressman mga igala nga ipa-iris kuno ilahang pangan as co-author nining impeachment case bato kang BP Inday Sara kay nahadlok sila. O si? Tanawa. Muna giingon mga kaigsunan ko nga kining inyong trabaho karon, klaro naman kayo ning political harassment sa kaatban nining atong kasamtangang administrasyon. Pagpangharas sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, kining ilang mga butang-butang, butbuhat o ingunusab, pagpresentar kunuhay sa mga piki nga mga witness. Aron lang maigsoon nga madaot o ilaha may galang mapalagpot mga igsoon sa pwesto si BP Inday kay nabalaka ni sila. Kining mga buaya mga igsoon, kining mga nakadawat o malita-malita nga kwarta, nahadlok ni sila nga og makalingkod si BP Inday Sara Duterte sa 2028 national o local election. Kay surbol mangyod mga igsoon, laras mangyod may gala ang kadaugan ni BP Inday, Manila, Visayas ug Mindanao, Luzon, Visayas ug Mindanao. Muna karon mga igsoon, ilahang hingusgan gyud no nga ilahang maduso ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Pero klaro naman kayo mga igsoon nga di ala sa Kongreso may gala kay mo magini ilahang tahas, mo magini ilahang main agenda karon ang pagpa kini ang pagpatangtang ni Vice President Sara Duterte. Kay aron mga igala walay tunok o babag magpadayon ang ilang pagpangawkaw naway mo badlong. Kay halos tanan ni sila mga igsoon, mga priso magyuneog si Inday na mahimo presidente sa Pilipinas. Diba, Diyos? So kini dili ni ingon pagpanghinadlok ha ang gisulti sa INC, Iglesia ni Cristo, ang pag-blacklist sa tanang kandidato, apel sa ilang mga kaliwat hangtod na sa ilang mga kaapuhan. Mga igsoon, kadaghan sa problema nga ngayon at timanon karon mga panahon na sa atong nasod, pero dako kayo may galang gigasto sa atong gobyerno. Tungod lang hindi nga gikabisihan mga igala nilang impeachment case bato kang BP Inday. Ang pag-uba sa pamilyang Duterte, gidaot nila pagayo. Pero bisag unsaon pa nila may galag daot tumutomo. Kay kitang tanan nakabalota mga igsoon sa kamaturan. Kining ila mga igalang pag kini ang pagpanglisod-lisod no sa mga kritiko sa Marcos administration. Katulad nila pagdakop may gala kang Jisunsa. Gituyo nila dakop mga igsoon webe sa gabi eh. Ikabalo man ta may gala nga kanang Biyernes holiday wa opisina. So di makapiansa gani si Piat mga igsoon. Ang ila may galang gibasian na warat o pares. E giingon may gala ni Atty. Melvin Matibag nga utro pong yabag nga non-billable kuno ang kasong cyber libel. Gabinugo ning abogaduha, mura magdi-abogado ni si Matibag ng taon. Oy. Ha? Karo pa ko nakadungog ang cyber libel, Nobel ban. Ay nasipiat dahil sila mga igala. Kay katoko nung kaso mga igala ang gisulat dito sa kini ang search warrant. Nag-issue mga igala sa RTC dyan sa Pasay. Kaso kato mga igsoon kalabot sa kini ang paghupot sa illegal nga armas o kini ang bala. Pero sipiat kay cyber libel man. Nagkaroon, ang gihimo karon mga igsoon, gisamutan ni mga igala nila og daot karon ang dungog sa mga husgadong nagpirma. Labi na gyud dito mga igala sa Pasay RTC. Kay ilan naman po mga igala ang gipostpone karon mga igsoon ko ang kini ang sa tawagin ng arraignment. Aron unta mga igala makahikay sa iyang piyansa si Jisunsa. Di lugar na pagpang gipit. Kay matod pang matibag mga igsoon, dili ko no tinood nga mga kritiko sa Marcos administration mo'y ilang target. Stilan, istoryahe. Kini matibag, utro po ng tambalusin ng tao, balbahutog. Ha? Nanggawas may galang iya mga kini ang video sa una. Ha? Pagkamugirua kayo ni mga igsoon nga klase ng NBI. Kanira nga NBI may galang nga wagyoy, kabutangan sa hambog. Ha? Hanggat-hanggat doon pa to niya si kisa to. Iya pa to gihanggat may galaog. Pinusilay, sinukmagay. Gasalig man gunis matibag kay daghan mga igalag mga lipuris kapalibot sa iya ha. Kung saan na lang ka, kini maginusara, mga igsoon niya, magara-gara, hagit-hagit, ay sus Ginoo, kung bisag ako siguro Diyos. Di ko ni sibuga, bisag gamay kong tao ba. Makikpinaksi ay kong kilay, ining kagwangan eh. Oras, alas 11:37. Standby, mabalik ko may gala, humanlaman ni Kajot Langgut.

0: Kinsa ni Palayog o Tagaasa?
1: Sige na ho, Tado, may Tagaakandayo, Gumlorito, Agusan del Sur. Kagunanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong di kuan, amo kong di pa inong o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o dukol diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, bawa niya, ayamong di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya, amo na lang siyang di pagayin o ato sa kuan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba kong bigimak, among di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadinuk-linuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, dihugasan sa akong manghod na banan niya. Dihugasan siya kay nakalibang na dihiha sa iyang higdaanan. Wag humingi naghugas, pastor. Naglingkod naman dihiha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtong dito. Kay silingan naman amo, nangadtong dito, nagsitam. Amo siyang ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
0: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluoy sa Diyos, pastor, bubera siya na ayon.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend, jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Yes, akin sa ni Palayog?
10: Igan Best Paler ni Paso?
9: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
10: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Bito Paso kasi Igan Apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalong gamit sa
9: cellphone. Okay.
10: Nako.
9: Yes,
10: Yang apo ko no, kana na ang sakitan og pian isa ka gabi daw. Dayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan nini ipapalit og Bitimax isa ka buo ka. Ilum ko nag Bitimax ang yang apo kay petispita ulos diyan nga limag-limag sa kasakit diyan pagka man ato gidala da nila ospital. Doktor ni ingon ng doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyo apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa diyan kay ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
9: Appendicitis ni Buto? Yes.
10: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko noong makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi nga niya nga, simak na nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, hindi ko noong doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo dahi. Siya nga, oh, tigpaminawan, may ganimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang bijimak, tingali patay ni yang apo kuno pastor.
9: Okay. Salamat kay Iga na, salamat Iga na bit.
0: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning half plus tungod kay duna siya'y kaayuhan, duna siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa mad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor yan sa mad akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
8: Happy anniversary.
11: I love you. So beautiful.
8: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
8: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
8: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

Okay, salamat kayo Diyos mga igsoon. Oh. Balik tamay gala dire sa atong naandang tulumanon ang programang Ratsada. Ratsada! Alas 11:45 na ang atong oras. Mga igsoon, yan na ang pasiunang impormasyon nga atong nasagap karong mga gutlo. Ah. Nahimo na mga kaigsona na aprubahan sa Committee on Justice, no, sa House of Representatives ang ilang report o resolusyon mga igala sa pagduso nining Articles of Impeachment batok ang BP Inday Sara Duterte o kini mo na po ni may igala dayoy pagbutuhan sa plenaryo. 55 ka mga membro mga igala sa House Justice Committee ang may pabor sa ato pa mga igsoon. 55 ka mga membro o 55 po mga igala kaboto but pasabot sila tanan. So walay ni supak o walay ni babag. Pabor sila tanan mga igala, no, ang mga congressman nga membro sa Justice Committee ubos ni Congresswoman Luestro. Mura giingon nato ni may galang, may tabo na gyud.

articles of impeachment nga ilan na maduso nga tumigala sa Senado. Kay ang Senate, mga kaigsoonan, mao may mahimo na dayon nga kini ang hukom. Muna'y pinakakulbahinam, mga igsoon. Giingon na may gala ni Trillanes nga nakapalit na kuno sila o kini ang ilahang gasuoton. Ha? Muna gini, kuan mga igsoon ba? Kalbaryo may gala sa mga taong kuan bitaw? Kini ang wa magunahuna no sa kaugmaon sa ilang mga kabataan kay mas gipasulabi pa nila ang kwarta. Mas gipili nila mga kaigsunan kung magyaka sila o kwarta kaysa kini ang ilahang prinsipyo o baruganan, mga igsoon, nga gibaligya. Sugod na tagtimaan na ni Diyos. Wow, magpasinelo ay nalang tani ha, mga amigo. Kay saon taman, nag-ingon nga, lakip good mo sa collateral damage ani. Akinilandaan may galang Iglesia ni Cristo nga nagpadayag na mga igsoon nga ilahang i-blacklist ang kinsaman nga mga politiko, congressman o senador, mga kaigsoonan ko nga muoyon ining impeachment case bato kang BP Inday Sara Duterte. Di na gyud mo makalaom pa og boto gikan mga igala sa INC. Una-una nga kining Iglesia ni Cristo, mga kaigsoonan ko, ug unsay mando sa ilang labaw mao gyud ni tumanon sa tanan membro. So kung naay 3 milyones nga boto ang Iglesia ni Cristo para sa vice president, president og mga senador, sayang kayo. Ha? Mawala na sila ha Diyos. Pero dili nila na ikuan, dili nila na igsapayan mga igsoon. Ang ilang unahuna karon paldo na gud sila. Ka mga bagagnaong ninga klase sa mga tao, no? Ha? Ang ilang unahuna mga igsoon, bahala pag wala na ko sa posisyon sa gobyerno. Total kining kwarta nga among nakawat, nga inyong kwarta tungod sa inyong mga buhis. Ah, di na mi magutman ani, apil pa ang mga apo. Apo sa apo. Di pa ni mahurot ni among kwartang kinawat gikan sa inyo. Ka mga salbahes, gini mga tawhana, mga kaigsoonan ko. Mga baga og naong, bagag naong, bagag kilay og dagko kay bangag sa ilong samang kang ridon. Puriya gaba. Si Koki. Si Koki. 4 ethics complaint versus senators dismiss. Mga igsoon, matod pa din sa balita. Okay. Akong gusto tanawon may gala kining ilang live karon sa House of Representatives. Di mo ganun lagi na live? Why nag-live ron Diyos ba? Lamit ato tanawon may gala o niya atong ipadungog din diri sa atong programa. Sige lang, ugma pong adlawa mga igsoon, o basing karong hapon na ni mga igala na ito makita. Anyway, taas-taas pa mga igala ang lataso na niya. Ay kato mga igsoon, kuha naman na, giingon na mga igala nga alams naman yun na ito, mga igsoon, sa sinugdanan pa nga sa Committee on Justice lang daan, kay kini si Luestro mga igala, number one yun yung mga igala nga bias nga klases pagka-kongresista. Wa man gani ni makauna-una og bayad sa utang nila mga igsoon sa pamilya Duterte kantidad 8 milyones. O muna yung mga igala nga tao mga kaigsoonan swapang. Di lang kay kawatan, swapang pagyod. Matapobre pagyod kayo. Oh. Kay nani yang sakop sa una mga kaigsoonan ko nga ang pangalan sa iyang negosyo, sa ilang negosyo nining pamilyang Luestro, gipangalan sa ilang sakop. Kay aron mga igsoon, maglikay mga igala sa obligasyon ba sa gobyerno ba? Tiyabaw in taon tong ilahang sekretary kay siyempre ang BIR, gukdon magyugana o bisan unsa kagamay sa imuhang kapital, sa imuhang negosyo, mga igsoon, o nakay obligasyon sa pagbayad o buhis, o kinsay nakangalan na naristros pangalan ni mo, ikaw yung obligadong mo atubang. Piti mang maruan ng pamilyang Ruestro. Apil na yung bana.

0: mga kaigsunan nga Ripis. Ingon mag-iiniya nga, ako yung taguan nga kung bana, bugada ko ko. Tiyaw mo? So, kani nga mga klases mga tao, kini si Matibag, si Auntie Claire, halos ni sila tanan mga igsoon. Kini naakaroon may gala nag-yaka sa atong gobyerno. Sila halos tanan mga igsoon. Polos ni may gala, doon na gini atubangon. O kaloy ala sa Ginoo. Mga igsoon ha, kay bisan unsa pa kadimonyo lang una-una kung ang Ginoo na gani may gala mooy muhatag o kini ang kamalasan nilang tanan o mugiya mga igala para sa matarong. Oh, sorry na lang. Mga igsoon, napikin ito sa oras. Salamat kayo sa inyong pagsunod kanuna. Iniling atong tulumanon ang programang Ratsada. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan. Ratsada! Among station manager din si Bian Dixarque Radio, kaibigan Stephanie Dangalio Yuti. Among finance officer, Benedict Kulong-Kilong. O ang akong co-pilot din sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, si Engineer Egan John Tingkang. Kaubanon sab ni Engineer Egan Ramel Bedrejo. Sa ngalan sa among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr., technical consultant, Geraldo Dangalio, o station general manager, Kuya Argy, ang Kuya Satanan, Kuya Reginald John Dangalio. Sa ngalan sa among CEO, tagiyaw tagdumala din si Bihan, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa ngalan sab, sa katauhan din sulat sa Valencia, labi na sa atong pinanggang mayor, Mayor Ami Galido Galario, kauban sa Kapikas, Spokes John Galario, o sa tanan membro sa 10 Sangguniang Panglungsod, di pangluan sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Kini yung anchor man, ako si Tata Retesa. Manamilit ang mingon, daga salamat. Mayo pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ay inyong nabati, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita tambal. Naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: Okay.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
8: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop. May buntag mo diya, kaibigan.
6: May buntag, Pastor Dan.
5: Ah, yes, akin sa niyo o taga-asa?
6: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
5: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
6: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Porayan.
5: Okay, kaibigan LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
6: Ay, nagpasalamat po ang Digimax kay isa may nagpalit anak kay Dugay na po ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buta ko mama tong malana ko ning sigig kuhan sa radyo ng Digimax na sisim kong kapalit pagpalit na ko. Naulian mo na nga akong puso, nakahugas na sa plato, makalaban ako, nakatimba na kung pagbalik.
5: Mga naman mo...
6: Ano ba yung lakaw-lakaw, kung naaram mo sa sulog sa balay?
5: Ah, murod naman ang kagkusog.
6: Oo.
5: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
6: Oo, naulian na kong
5: naulian ka?
6: Kusog, nakatimba ko itong naagin.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
6: Ay, isa ko kabuta, kumanghod ko, isa kabuta. Permanent kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
5: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
6: Oo, oh, naamid din sa Ohau, sa Junior Santo City. Bukan diliman din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me nagpaminaw sa imuha. Tulong sa kadakadlaon.
5: So, salamat din Elsie. Salamat din kayo.
14: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan niya. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, ay.
3: Nagpunod pa mo ng aktang ni mo, Yots.
2: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
11: Kinsa niyong taga sa Paliog?
12: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
11: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
12: Taga Talomo, Santo Tomas.
11: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
12: Lang ko Pastor Dan, dahil sa ano, BG Max, kay nakita yung Pastor Dan niya, bulhol ako ang tutay Pastor Dan, tapos Wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko ubigin. Mara kakapsul pa sa doon. Ako nahok na kainom.
11: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
12: Bungol-ngol ka. Ayaw kong tutay pa sa doon.
11: Ang ngol-ngol?
12: Bungol-ngol. Kaya ka naman magsigaw ang salbog at mara to buhat pa sa doon. Duhara kakapsul ka. Inom.
11: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mao ninong kapsula kor nawala iyang ngol-ngol.
12: Oo nya. O Pastor Dan, tapos naputoy tayo Pastor Dan nga natukulong sa tapos moto akong giba Pastor Dan isa ka kapsula ayun.
11: Okay. Salamat kayo Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo ha.
12: Salamat.
11: O sa may ato Igan?
13: Ako po yung testimony ang aroma.
11: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
13: Oo, nga-apla sa aroma Pastor nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
11: Wala?
13: Oo. Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
11: Salamat sa Ginoo. Salamat di kayo.
13: Sa Ginoo, Pastor Dan.
11: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan na ni?
13: Noel Estina.
11: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
14: Hala!
2: Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Na, apari ay na.
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas ito ang kanang kuhan. Tamad.
6: Naon sa day mo na itsama di mong TL?
7: Kano-kano ka na ko, Pastor, kay nangauga.
6: Okay. So pag-aplas mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuhan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa day ag-aplas mo ang aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
7: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
7: 5 ka buo.
6: Okay.
7: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil, Maxine Real, Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
9: Kapi ka muna.
10: Numero 1 sa balita.
11: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
13: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
15: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
6: May buntag mo diya, kaibigan.
17: May buntag, Pastor Dan.
6: Ah, yes, akin sa ni og taga-asa.
17: Taga-kuan ni,
6: taga-uhaw sa Jinsan. Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
17: Si Villarin ni pamilyang Villarin ng Corayat.
6: Okay, kaibigang LC, kung sa may atong ipabot sa kanginan.
17: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max kay isa may nagpalit anak kay Dubai na po ko mga 13 years na o ang akong malapian sa sinabuhi buta ko sa ko mama kong malana ko ng sigig kuhan sa radyo ng Luigi Max na sisim kong kapalit pagpalit na ko naulian mo na nga akong puso nakahugas na kong plato makalaban ako na sa timba na kong pagbalik
6: mga naman
17: mo ang pwila kong lakaw so naaram mo susunod sa balay
6: murad naman ang kagusog.
17: Oh.
6: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
17: Naulian na kong
6: naulian ka?
17: Kusog. Nakasimba ko itong naagyan mo.
6: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
17: Isa ka kabuta. Kumanghod po. Isa ka kabuta. Pero naman kami yan yung nagpapaminaw sa imo.
6: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
17: Naami diri sa Ohau, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-tinaan.
6: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
16: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
19: Okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Mag-ingras ka. Ano ko yung testimony ni Pastor Dan about sa Bikimak?
6: Okay, padayon.
19: Musuli nga din, Pastor Dan. Yung mama, yung kanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o Bikimak kay daghana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na awlian na. Then yung isulid, Pastor Dan, nagpalit siya sa Bikimak dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang tak itong akong ipapalit sa muslingan ka. Kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
6: Okay, okay.
19: Then, tuloy na Pastor Dan, langutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tope yung tope sa mama na ulian na gayot Pastor Dan, na bangag naman gusto Pastor Dan, na nag na kay ang mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa tope sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, langutan ako pinakabuok kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o pukat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama, maayo na jud ang iyang totoy.
6: Salamat igayo from Cagayan de Oro City.

0: Ayong balita alang Sabto Maslingan, kasikpit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Oh, hikala! Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: The best songs on the radio.

0: tangin na dunggan o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laigtak na sa paghisgot o mga storya sa ginabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Sir, isang magandang hapon, maayong udo, agar afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kama, init nga kauduhon, kanatong tanan. At lang kong magalang ang Martes sa Pizza 5 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. And once again, makiigan you are with me o glainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang mulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang nagihulan. Ipadlaran na po ini mga sugilano sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalang kumukaulog na magpanala sa inyong mga sugilano, mga pagutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa, mahitungon sa gugmag kinabuhi. Si DJ na po ang bahala niya ng tanan. Ang inyong lamang buhata rin sa text ka na sa tuwang hotline number 0965-60-11688. Once again, magala ang nag-inusara ka numero ni Lady Diana Gagungakong Asa. Pwede mong mag-text, magpadala sa inyong mga text message pagpanimbaya sa inyong mga minamahal sa buhay. Mga loved ones, mga kaparentihan, gusto ninyo ang timbayaon karong kapunoy. Gusto ninyo i-shout out or i-greet baka ha? Labi na sa mga nagsaulog sa ilahang adlong natawhan ka ng adlaw mga galan. Or sa mga nag-celebrate diha sa ilang mga anniversary. Mga mansari sa gunsa pa na diha ang mga galan. So timbayaan sila sa kahanginan. Detext lamang ka sa atong hotline number once again. 0965-60-11688. And of course, same number lang po tayo sa magusumutang mag later on. Sa ato ang letter sender through text or through call. Same number lang gihapon ha. Saro wala pa nina memorize mga galan. Bila na nang ibalik-balik ni Lady Diana. Karang nakapin nga comments sa Facebook Live. Once again, 0965601168. Alright, so once again, magandang hapon. Maayong udon. Agar afternoon sa inyong tanan diha kanaminaw kanato karon sa nagkalain-lain nga radio sets. And of course, managdanaw sa Facebook Live, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa gamulong gapaniud to riha, gamulong gahungit, gamulong gausap, gamulong haray-haray, gamulong duyan-duyan, gapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, or asa baka gikan kay iha. May hapon sa inyong lahat dyan. And of course, sa kamulong kapanagisikay sa ilang panimalay. Sa kamulong kapanglabas, samtang naminaw kang Lady Diana. Sa kamulong kapanghugas plato. Ang uban kapanhigsilhig sa ilang mga tugkaran. Ang uban kapanghalay na. Bisan unsa man imo ginabuhat karon kaigan. And of course, sa mga biyahe mga galan. No? Sa kamulong ka-drive sa ilang mga sakyanan. Kung naabag ka sa imong trabaho ang karoon nga naminiyaw kang Lady Diana, maayong hapon ka nimo diha kaigan. Magbarayin lamang mo sa inyong bulahaton at samtang maminaw sa programa ni TJ because today is Tuesday mga hagala. Martes po tayo ngayon, which means may babasahin tayo ang lain na pod nga sulat tambaganan sa atong programa mga hagala. So stay put lang kayo dyan sa magusto mo tambag through text or call sa letter sender karong adlaw. Stay put lang mo diha mga gala kay karong taod-taod magbasa si DJ sa atuang sulat tambaganan karon. But before that, may hapon muna sa ato mga kaibigan sa ato mga suking tigpaminaw nga naminaw grato karon. Pinaagi sa ato mga kaibigan radio stations nga naka-hook up na po sa atong programa karong tekna amang higala. Nagdipita sa may Surala South Cotabato magandang hapon ni po sa mga naga-tune in pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Kawan na nga itong technician ni ha, Sir Jules Balinas sa atong buutan ng operation manager. Labi na sa atong mga palangga diha nga mga suking tigpaminaw. Nga sayo kaayo nagahulat, nagaatang sa programa ni Lady Diana Matag Aluuna mga higala. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat dyan.
Magandang debita po sa mga ligindingan mas Samis Oriental sa mga naminaw pinaagya sa 94.9 DXDD Radyo, kaibigan ligindingan mas Samis Oriental. Kobra nga tuang DJ diha, si DJ Miss Viva kaha, or nga tuang Deknesan, nga mao'y nag-signify karato karon. Maraming salamat po. And of course, ano mga guwapo-guwapo na ikaw mga suking tigpa minang? Ayog hapon, once again, shoutout po sa inyuhang lahat. Laras lampurna sa inyuhang tanan, mga hangalan. Salamat ka ay sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programa matag hapon. And of course, sa mga namino pinaagya sa Nara 8.5 Radyo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa libog probinsya sa Bukidnon, nagkutob na lamang sa maabot sa atong sibyahan. Saan ka mga sulok ng mundo na roroon, akamang debita karoon na lugar, namino sa atong programa, maayong hapong kanimo di akaigan. Welcome, welcome once again. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Kahangak ba, oy? Intro pa galing mga galan na wala ko. Kahangak na mas Lady Diana. Okay, hapon sa inyong tanan mga kaigan, ha? Kumusta man iniuhan sa iyong kautuhon ni, ha? Inakot pa nga busog-busog na mo ni, ha? Relax na mo, no? Ubog na iniuhang mga panghuna-huna. Kalmadog malinawan na inyong mga utok na liwala sa kainit sa panahon, mga galan. Magandang hapon once again sa Marilandaw Kanato kanang sa Facebook Live, ha? O sa mga wala na sayon, wala pag sukat na katanaw sa programa nato through Facebook Live. Ang inyo lamang buhaton mga gala, ha? Pangitaan lamang ninyo sa Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Alang na ay pulang alingin mga gala kay maunay nag-indicate nga kining live da karon sa atong programa. Sa Marilandaw na kanato karon, palihog ko mga gala o like, share and comment po sa Facebook Live. At akong kalipay ni Lady Diana kung inang i-share ang itong programa mga gala na. Para po layo pa ng ma-abdan o mas taghan pa ang magkapaminaw kanato karong kapunoy. Salamat kayo sa mga nag-comment na diha, sa mga nag-like o sa mga nag-share na po sa atong programa. No? Maraming salamat sa inyong tanan. Oh, before nato basahon ang atuang sulat na maganan karong adlaw mga gala, no? Ato sa aning hinahinayon og basa ning mga comments sa Facebook Live. Okay, basig manglood niya ning uban is Lady Diana snub ka ayo. Iyod ka bang basa og comment? Hindi naman. Ato lang paningkamutan nga atong mamaksamay sa itong oras mga gala, no? Isod kay mahina ang kalaban. Daghang kay mustanan ni ako kay sa tari mga gala. Sa ato aning hinahinayon og basa ini mga comments dere. From... Stephanie Perez, shout out po from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon sa iyo dyan. Magandang ka pa sa hapon, Ma'am Stephanie. Magandang suki nga, tigpaminawan from Tivoli, South Cotabato. Maraming salamat po and a shout out once again. Maraming salamat sa iyo dyan. And from Mariyong Angelica, good afternoon po Lady Diana watching live in Migtulod area from Angelica Binata Mariyong. And my partner is Nestor Plaza Subalan. Salamat, happy 3 years and 1 month lang ga. O diba, na nag-celebrate lagi garoon sila mga mansari. Sana all. Ay, happy mansari sa inyo hadihan, no? Pwede sila mga gala kay going strong ilang relasyon. Ang uban ka ha, di ha? Nalang tamagtel mga gala. Pero ako nag-witness gig ko. I mean, di man sa ingon nga kailag ko sa ilahan, no? Kasi si Ma'am Adwad yung Angelica every time magpa-shoutout siya sa mag-comment sa Facebook Live. Pero may gudan niya gana-shoutout ihang palangga mga gala. Ingon na dapat, di ba? Loud and proud sa iyong binamahal. May hapon na lang sa inyo, hariha, mamanjala kami natin when you're from Migtulod area, kauban sa iyang Balanga Gabika sa kinabuhi, si Sir Nestor Plaza Subalan. Og happy mansari sa inyo, ha? Para request kong song, My Love Is Here by Eric Santos. Mag-play po. Og sa tanan friends, og sa mga staff ng Radyo, kaibigan, good afternoon sa inyo hang lahat. Salamat po. And from Edwina to Ana Garizosa, may hapon DJ from Banduano, Lantapan, Bukidnon. Magandang hapon sa iyo dyan. Ati Inday, ang ito ang aktibo riha, ang kaibigan member, no? From Lantapan, from Banduano, Lantapan, Bukidnon. Salamat ka ayo sa magtanaw sa Facebook Live. Magsalad ka nimo riha. Kauban sa imuhang tibuog kapamilya, mga kasilinganan, kapanintihan, o kabarangay nga naminaw ka na ito karoon. Salamat ka ayo po sa inyong lahat.
And from Erwin Dagarda Cablinda, good PM Lady Diana Olsarazzo, kaibigan Valencia City. Agpasarat po, watching from Cagayan de Oro City. Ay, magandang hapon sa iyo dyan. Maayang udto ka niyo Sir Erwin Dagarda Cablinda, nanonood sa atin. All the way from Cagayan de Oro City. Salamat po sa iyong pananood sa ating programa. Maraming salamat po. So my God, paspas king oras mga kaigan, it's already 1:28 in the afternoon. Ano, 1:28 na po sa kapulong mga gala. Og, panahon na para tumbasahon sa kanginan ang lain na pod na sulat ng baganan mga gala. Nagipadala sa atong programa nga umaoy ato ang tagaagpagtagad karong hapunon. Atong himay-himayon at atong sabton kung unsay problema nga buot patambagan sa ato ang letter sender karong adlaw. Alright, sa di paglangay mga kaigan, here it goes. Ang usa ka sulat na atong basahon karon. Matod pa ni letter sender. Dear Lady Diana.

Lady Diana. Ever since nagbalhinmig, puyo diri sa lantapan ate. Pirmi naming gasunod sa imong programa matagud to. Malingaw ko maminaw og daghan pug kog makatunan. Gikan sa lain-laing advice. Gikan nimo ug sa imong mga magtatambag, Lady Diana. Maong nagahuna-huna pug ko. Gamuraga. Panahon na pod para ako ang magpatambag ninyo. By the way, tawagan lang ko sa pangalan nga Mikay DJ. Dili na ako tinuod nga pangalan. 34 years old ug ipanganak sa Libuna, Bukidnon. Pero ni Anaron Gapuyo sa lugar sa akong apuhan diri sa landapan, Lady Diana. Diri napod na ako na ilhan ning lalaki nga akong ka-live-in partner karon, DJ. Ang lalaki nga tawagon nato sa pangalan nga Bugoy. Lima na kabulan gikan atong nagadesisyon mi nga mag-ipon duha, Lady Diana. Kay maupoy tambag sa akong apuhan para daw mas mailhan pa namo ang usag-usa sa dili pa mi magminyo duha. O garon daw mahibaluan ang mga batasan ay nga ay haramo gawas kung kami na lang duha, DJ. O para na ako, tama ang gisulti sa akong lola, Lady Diana. Kay sunod sa lima lang kabulan nga pag-ipon namo ni Bugoy, Lady Diana. Kasurindero na ko, kay wala na ko nakasabot, DJ. Dili sa pagpangdaot, pero sa tanan akong nailhan nga lalaki, siya ang naay pinakabati nga batasan, DJ. Grabe ka reklamador, bisan ako na halos ang gabuhi namong duha. O kung akong istoryahan, mangluod siya og pila kaadlaw nga dili mo uli sa among balay, DJ. Kung maglalis pud ming duha, kusog kaayos siya musumbong sa iyang inahan nga otro pud konsentidor sa katapulan sa ilang anak. Daliman ka ana, DJ. Iyang mama nagkumbinsi nako nga utangan daw nakog motor ilang anak para daw ganahan manarbaho, bahalag sila lang daw ang magbayad. So ako po at ganili gusto gubot, DJ. Giutangan po nakog motor ang akong pares, Lady Diana. Pero ang saad sa iyang ginikanan nga sila'y magbayad, wala gudin tao na tuman, Lady Diana. Maayo na lang nakasulod og trabaho akong pares ug maoy gabayad sa binulan. Pero kung maapikhan, ako pa ang magtapal, DJ. Grabe pud niya gabarkadista nga pagkalalaki, Lady Diana. Anhaon na siyas iyang mga barkada sa balay ug kuhaon ug mauli nagkadlawon nga hubog kaayos tanan. Naapatoy kausa? Gatungod sa kahubog niya, Lady Diana, nakabangga siyag bao-bao ug ako pa'y nagbayad sa damage, DJ. Maunang, nakaingon ko nga, gipulan ako, Lady Diana. Gikapoy nako sa ingon-ani nga sistema. Lima palang gani kabulan, grabe na nga konsumisyon ang iyang gihatag nako. Maong gusto na kaayo kong makigbulag ug muuli na lang sa Libuna, DJ. Ang problema lang, unsaon man inako iyang utang nga motor nga sa ako man nagapangalan. Dili ko gusto nga ako'y magbayad ani, DJ. Iyang mama, nagahulam pod na kog 5,000, lain pod ang hulam sa iyang magulang nga babae, Lady Diana. Unsaon ka ninako, DJ?
Gusto na ko galinaw nga layo aning lugar. Please give me some advice. Magpaabot ko. Salamat. Ug maayong adlaw. Kanatong tanan.

0: mo. 98.5.
1: Kinsa ni palayog o taga-asa?
2: Sige na ho, tado ni taga-akanda yung gumulito, agusan din, sir. Kagumanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong di kuan, amo kong di pa inom o gizimak. O niya, ibalibaran lang siya o doktor diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, amo di tuslok-tuslok, di naman di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong bigimak, amo di pusa, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakadlaon, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na dili sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silinga naman namo, nagadtumi dito, nagsitang. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
1: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluoy sa Diyos, pastor, dubera siya na ayon.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
3: Flake blend jelly paste!
5: Kalami ane!
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuay ka blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
6: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kail kay nang nangaugad ang kanang kuan. samad.
1: Naon sa day mo na samad imong TL?
2: Kalo-kalo ka na ko, pastor.
1: Okay. Nga-uga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuano?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, pastor.
1: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga?
2: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 ka buo, pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
2: 5 ka buo.
1: Okay.
2: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo po, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
13: Kapi ka muna.
14: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy.

0: GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
1: sama sa large format outdoor sticker,
2: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GR Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Rahaplas po kag aroma na eh.
8: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
7: Okay, duha ka aroma, okay.
8: Di ako pa, naku, nindos niyo ka, nagunong man itong nangulmul.
7: Oo.
8: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka,
7: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong TLO na katulog kag tarong.
8: Nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
7: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamila, makamata ko, alas ko hato mo katulog na ako kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
7: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat, Iwi.
9: The best songs on the radio.

Alright, 53 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano na 53 na po ang sigapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagkalain-Lain Niya Radio Sense. And of course, sa managdan o paghihapon sa Facebook Live, dagang salamat po sa inyuhang tanan. So before the magbarayan mga galas at tuang hisgutanan karong adlaw ay magkalimot ng atong programa tungod kanato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino nga dunay gyud pagbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, katol-katol sa panit, rayoma, arthritis, pamaos sa lawas, panuot sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins baka ha. Higala gamitin na sa atong ginagusgay nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kay gawas nga epektibo kaayo kini, proven and tested ang ka-effective ani. At dili po kang ibabalaka tungod kay humot kini mga galaw dili magkamansa sa atong mga sanina. Dili mag-green-green imong sanina mga galaw kung magamit ka sa atuang Aroma Plus Herbal Oil. Mananig ka, nindot gamiton mga galaw, no? Panator po di mga gala compared sa uban nga mga haplas nga atong madungol. Wala na kapatsada ang atuang Aroma Plus Herbal Oil. And of course, rin yapag rato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula na hinimo gikan sa 25 ka mga purong o tanon, mga prutas o mga herbal. Ang dili katingad-an ng anong epektibo panlaban sa nagkalain-laing mga balatian sa atong kalawasan. Magamay man o marako ang balatian mga gala, gayang-gaya po sa atuang Vegemix Plus Herbal Capsule.

Sul. Pamatuod ni Ana ang libuan na ka mga testimonya ang atong madungog dres kanginan o atong madungog matagadlawan sa programa ni Pastor Dan sa pinagpalang musika mga gano'n. Ang mga taong voluntaryong nag-testify, nagtawag, nagpadayag sa ilang pasalamat sa Ginoo. Nagigamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule isip instrumento para mga ayo ang ilang nagkalaing-laing mga sakit. Ang uban nga nag-testify, takas ilang blood sugar, ang uban, takas ilang dugo, ang uban, takas uric acid, ang uban, mga UTI yun, ang uban, ulceron, kabuhiunon, panuhutunon, ang uban, ay mga bukul-bukul sa kalawasan, mga hubag-hubag, mga cyst, myoma, almoranas, ang uban, unsa pa ng mga balatian ni mga gala, no? Kaya na kapatsyada ang itong Vegemax Plus Herbal Capsule. Kaya dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog kabalatian ang kayang tambalan ni ini mga gala. Matuod nga pinagpala nga ang ating Vegemax Plus Herbal Capsule mga kaigan. Kung mas nanindot pa ani mga kaigan, dili lang ni pwedeng imnon ha, pwede ni muning iha plus, pwede ni mong ipatulo sa naay mga dalungan nga nagbara, mga pusod nga nainana. O pwede po ni si Magala sa tanang edad o, sa mga bata ni ha, kay oil man ang sulod ani, pwede rin mong tanggalon iyahas. I mean, pwede rin mo siyang abrihan sa tunga din ipatulo sa bata baka ha, kung bata ang ipainom, ipatulo ang lana nga naasusulod ni ani mga kaigan. Pwede po ni siya sa mga adult o sa mga tigulang Magala, wala ni overdose na gato ang Vegemax Plus Herbal Capsule kay food supplement man ni mga kaigan. So diba, grabe kanindot ang gato ang Vegemax Plus Herbal Capsule mo nang daghanang ni angay. Daghan ang gabalik-balik ug balit sa ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule mga higala. Oras sa mga naminaw karon basin o sa kariha sana ay gipanghambin nga balatian nga dugay na nimong ginaagwanta, dugay na nimong ginatipig-tipigan, ginaantusan diha. Sulay lang mga higala, wala may mawala sa imong pag-try. There's no harm in trying mga kaigan. Ug sa pasad, dili nimo mahibaluan nga epektibo ang produkto kung dili nimo sulayan. Ha? So try lang. Bisag gapila lang ka kapsula sa Vegemax Plus Herbal Capsule. Sa mga utana din ha, DJ, asa mo tayo magkapalit aneng Vegemax ug Aroma? Mapalit kini mahagana sa tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidno, nag sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero para magkasiguro mo nga legit ka Vegemax ug Aroma inyong mapalit, mas maayong mubisita mo sa atong kaibigan center nga adhan imutang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City, Bukidno. Once again, first floor po sa Alquina Emporium ha, tapad lang anang mga kananan diha mga gala. Sa tuong nga bahin, kung haka mo sulod, Bek, hindi ka mo agi sa atbang sa TH Valenza, kibali tuos yung abahin, mga higala. Naman si Karatulan na kabutang diha, no, kanang kaibigan center. So, diha mo sulod, kay buutan mo na itong mga staff diha, o abi-abihon, huwag natin discounted price diha, mga higala, labi na sa itong mga kaibigan members, ha? Para magkabala ka, available rin po ito sa mga kaibigan outlets, kaibigan centers sa nagkalain-laing mga lugar, kaibigan radio stations, sa itong mga kaibigan, legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Alright, so much for that, mga gala. Once again, welcome back sa ating lahat. Sa mga bago pa lamang nag-abli sa mga monitors diha, welcome po sa ating programa, no? This is once again, Love Diary sa their DJ, Lady Diana. Kung kaganina na natin nabasa ang usa kasulat, mga gala, no? O tuang-atuang, tagaag-pagtagad karong kahaponon, atong himay-himayon, atong sabton kung sa'y pinagka-problema ni letter sender. Buot niyang patambagan ka natong tanan. Sa mga nakadungog diha ha, sa mga ready na mutambag sa atong letter sender, ayaw mo kaulo mga gala nga mag-text or tawag sa atong numerong 0965601168. Once again, 0965601168. So atong subli mga gala, no? Ang usa ka sulat ka ganina, gipadala sa atong letter sender na gitago nato sa pangalan nga siya. Nakalimut man ni ay si pangalan. Nabasahon once again si Mikay. Si Ma Mikay nga 34 years old. Naminaw ka na ito all the way from Lantapan, Bukidnon. May hapon kanimo diha, Ma Mikay.
Pero originally from Libuna, Bukidnon daw si Maygana. Dito sa natawo sa Libuna. Pero ni Balhin siya puyo sa iyang mga apuhan, niya sa may lantapan. Orang nakapaminaw siya sa itong programa. Kung dito po nagsugod ang tanan, mga kaigan. Okay, dito na nailhain ang lalaking maupoy sentro sa atong kanang atong tambaganan karong kapunon, no? Ang lalaki nga yan nailhan mo ng live-in partner niya karungan. Itago na to sa pangalan nga Bugoy. Ang pangalan palang Bugoy niya mga gano'n. Hindi katingadan kayo, pangalan palang. Maroon, dito na nailhan sa landapan ni si Bugoy. Parang ba niya, no? Amot pila sila katuig silang relasyon. Pero kadugayan, nagkarisison sila nga mag-ipon daw kunong duha. Magmarad ako no, mabuhat ako na itambag sa iyong mga apuhan. Ipag-uban ako no silang duha. Kaya ron ako no, mailahan ang mas mailahan nilang usag-usa. Huwag mahibaluan ang mga batasan nga ay harap mo gawas kung sila nalang duha. Muna yung gituuhan. Muna yung tambag sa ilang apuhan sa ilaha. Muna ilhapong ituman mga gala. Nag-uban sila. And for 5 months, o sulod sa 5 kabulan nga nagtipon silang duha. Dito na mga kaigan. Dito na nang gawas ang tanang pwede mo gawas. Dito na nang gawas mga higala, no? Matod pa niya. Dili daw kuno sa pagpanghinaway, pero matod pa niya, no? Si Bugoy daw kuno ang sa tanang lalaki ang nailhan. Si Bugoy ang naipinagangil at gabatas. Marami naman zada. Diyan na to sa mabasol mga higala, kay based on her experience man niyo. Siya may naka-experience anya, di ba? Matod pa niya, grabe daw kuno ka-reklamador. Reklamador. Bisan na kunog halos siya na ang bisan na kunog halos si Sander na ang buhi sa ilahang duha. Gusto na kunog kayo mureklamo ang maong lalaki. Kasay sa reklamador, tapulan daw kunog. Ang sabato, mahingan na. Kaluwi po rin daw sa lalaki. Nagkahunat si Ma'am Sender po. Kaya kami ng istorya, di ba? Sila po din sa ihang ibang ingon. Ang ano ba daw kunog? Kaniyang inig mag-away silang duha, inig mag-masturyahan niya. Kibali ang mayaw-yawan daw kuno. Mangluo daw kuno mga higala. Dili daw kuno mauli is ilang balay sulod sa pila kaadlaw. Kali nang luod ang lalaki na wasya giuli mga kaigan. Mabotahan iuli tong lakihan. Kain kong mag-away daw kuno sila duha. Usog daw kuno musumbong sa iyang mama. Kali murag si tawagan yung sige tawagan ng mamas boy. Kali mga mamas boy mga higala. Huwag ang nagkapait pa di ha. Kusog mo sumbong siyang mama. Huwag ang mas nagkapait pa. Iyahang mama po daw kuno. Konsentidor. Ako'y nag-uban ko silang duha. Konsentidor daw kuno. Bisag sayop daw kuno siyang anak. Konsentihon daw kuno. Labin ang katapulan sa iyang anak. Mauna iyang sulti mga gala ha. Manang si Ma'am Sender no. Murag ipulaan na. Ikapoy na siya sa ingunana ang sistema. Imagine. 5 pa lang sila kabulan nag-uban. Ingunana na iyang nangaagian. Nagkaingon siya nga, di na ko ba eh. Murag ngapoy naman, murag ipit na anin na. Ikapoy na siya mga gala. Iya siguro nga imagine nga. Karoon palang gani, nga 5 pa sila nag-uban, di na niya kaya. How much more kung magdayon silang duha? Si Ma'am Sender, no? Gusto nang mukawala. Gusto na makigbulag. O gusto nang muhawa ang lugar para makatagamtam na kuno siya kalinaw sa iyang huna-huna. Ang problema lang, kung makibulag na kuno siya sa mga lalaki, nakautang silang motor mga higala. Motor sa lalaki ni ang problema kang Sender nagapangalan. Sa amin ko nang binulanan, nalisod ako nung si Ma'am Sender magbayad. Di mo siya nagamit sa motor. Saon ta kuno ng utang ng motor sa lalaki. Magbulag silang dog. Kasay dana. Ang ginikanan sa ang mama sa lalaki nakautang pud ko nog 5,000 sa iyaha. Wala pa tug utang sa iyaha. Igsuon nga babae mga higala. Sa so, munang problema ni Ma'am Sender karon. Munang sa mga gusto mo tambag diha. Sa mga mamas boy diha. Sa mga namina nga gusto mo tambag sa atong Larry Sender karong adlaw, yung makaulo mga higala nga mag-text or tawag sa atong numero ang 0965601168. Okay, before na magbasa sa mga text message mga kaigan, ato sa ning basahon ng mga nabilin nga comment sa Facebook Live. Manod pa niya from Stephanie Perez. Masyara DJ kang Daniel Jeff Vera. May hapo kanimu niya Sir Daniel.
Paglain pa kang Sir Bong Ilio. May hapon ka niyo diyan, Sir Bong. Okay lang po si Lady Diana dito. Ikaw kusta maganiha. Ngarang suking itik po minaw from Lake Cebu, South Cotabato. And from Francisco Parian. Good afternoon, Lady Diana. Ay, good afternoon po sa iyo dyan. Magkakaroon na naminaw sa itong programa, Kuya Francisco Parian. Magkakaroon na nukad naminaw sa itong programa para ma-shoutout ka ni Lady Diana. Salamat ka, ayos si Magdaneo, ha? Maraming maraming salamat po. And Ma'am Maylan Sauraniola. Ay, good afternoon, Ma'am Lady Diana. Pa-shoutout ko na rin sa Paragonse Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon po sa iyo dyan. Ang Palanggang Pastora May. Iha sa may Burok 11 Poblacion, Valencia City. Magmamam po ganyan siya. May hapon na lang si Muna Pastora May. Salamat po sa inuha nga pagdanaw sa atong programa. Alam mo na comment na from Engineer Brian Zay M. Butter. Good afternoon, guapa. Magandang hapon. May hapon ka naman ni Engineer Brian Zay M. Butter. All the way from Buntuano, Landapan, Bukidnon. Amping, oh God bless si imuhang trabaho ni Engineer. Amping hagi. Secret. May hapon na lang si Mori Engineer Brian. And Sir Bong Ilio, once again, magandang hapon. From Mars Team Moreva, hello Lady Diana Guapa. May hapon, I miss you Lady Diana, watching always here in Purok 3B Kanayan, Malaybalay City, Bukidnon. Wow naman, magandang hapon sa inyong tanandihang aside sa may Purok 3B Kanayan, Malaybalay City, ha? Alam na kanimo, Ma'am Mars ni Muneva, nga always nagalantaw sa ng programa matag hapon. Salamat ka, Ayog. Good shout out once again sa iyo dyan, Ma'am Mars ni. Magbasa sa taog, mga tambag, mga ganda, no? Aha. From 447, matod pa niya, good PM, Lady Diana. Ako masulti kang sender. Iuli na siyang mama sender. Agoy, nawaran lang. Iuli na siyang mama sender. Iuli na siyang mama sender. Uy, pataot pa, mana nga lalaki. Grabe naman. makaingon ta nga, marang immature pa ang lalaki, mga ganlan. No? Matod pa, dili daw kuno, para daw kuno ganaan siyang trabaho, palitan daw dapat sa motor. Wow naman. Sana all, ha? Wala ko noon ng iyang ginikanan pag ito ko noon nangumbinsi kang sender nga palitan ng motor ilang anak. So, pagkapayag silang duha iyang mama o ang guano itong lalaki, mga ganlan, no? Madoy pa ni 447 ay ulit ako na si iyang ginikanan sender. Pero actually, gusto naman gid makigbulag si Ma'am Sender. Kasi nga sabi niya, sa kanyang sulat, ana siya nga. Gusto na gid kaayog ko makigbulag, Lady Diana, kay gusto na ko kalinaw, gusto na ko magpalayo aning lugara. Pero yun na nga, di ba? Ang mga utang manggod sa iha nagkapangalan, so marag maipit ko sa ani, no? Para sa ko, Ma'am Sender, ay nalang nagbayari, Ma'am Sender, oy. Ay, embargo, bitan nagdi na naman bayari. Nag-on, surely believe as I sugar, may hapon DJ. Shout out me dere sa Barangay Paitan, ay Kazon Bukidnon. Ay magandang hapon sa ining lahat dyan. At ang mga palangga riha nga mga suking tigpaminaw from Paitan, Kazon, Bukidnon. Labi na kanay mo, Ma'am Shirley Valdivyaso, isugon nga namino ka nato karon. Naglantaw ka nato karon sa Facebook Live. Kang salamat naman hapon. And from 140, mada pa ni hello, Lady Diana. Magtambag lang ko gamay sa sender DJ. Kay nakarelate ko anang... Wait lang, di maglaro ni DJ. Kay nakarelate ko anang sumbungerong nga lalaki. Dayon ang mama mo laban po't bisag sayop sa ilang anak. Agoy! Wait, aga nakarelate mga galan. Uso ginaining ko an ba? Mamas boy ba? Nga mo sumbong pa siyang mama mag-away sila siyang asawa. Kanang mama po't mo laban po't siyang anak. Bisag gabalo na siya. Okay naman ang musumbong mga galan. Natural ka ihaman ang inahan. Pero, ang... nakasayop di ha kung kabalo na siya nga sayop siyang anak ihapag yung labanan mga gala, di ba? Unfair na po na sa part sa babae. Ano ba ni Dexter ha? Nakarelate ko anang sumbungero nga lalaki dayon ang mama mulaban po bisag sayop sa ilang anak. Bulagi na sender mintras wala pa mo na minyo, sakit rana sa ulo. Okay, big word mga higala. Sakit rana sa ulo. Ano ba niya? Sakit rana kuno na sa ulo. Ma'am Sender. Ang motor, Ignacia nga magpadala og bayad sa imuha kada bulan or iyang ginikanan baka ha. Kung dili mo hatag, ayaw na bayari, ipa-embargo na o, di ba?
Kaya ka embargo lagi mga kaigan. Kibali mo nag-ipaagi sa masintinang usapan. Kibali mo ragi hanghang yun. Inigmagbulag silang duha, iyang pasabdo ng lalaki. O kibali gay, ang lalaki mo siya nagkapahimulos sa magmotor, di ba? Iha na lang ignon nga kung magbulag silang duha, padalhan na lang daw kuno siyag binulan nga bayad, matod pa ni 140. Padalhan siyag binulan nga bayad or ang ginikanan bagha sa lalaki, may magpadala o kuan. Grabe naman sa, di ba na may trabaho ang lalaki, siya na po siguro magbayad, ano? Diba? Imong hangyoon ang imong uyab daw kuno nga padalhan ka niya agbayad sa motor kada bulan. Pero kung dili siya masugot, kaya gahigit siya. Sa simpulas ayaw bayari. Kaya murag, di ko sure, pero murag ba embargo, murag may gala kadugayan na. Dili mabayaran. So yung anak lang gawin, di man sa di ka umawad anong motor siya man sa. Dili mo, sari? Isapot ko di Zay kaya nakauyab po kong ingon ana. Relax ka lang Zay. Inom sa tubig, gadali texter. Yahay blood naman sa pamina. inhale, exhale ka muna dyan. Sender 140. Kaya nakarelate di siya mga higala sa kuan. Sa, di tawag anis. Problema nila rin sender karoon. Ang lalaki nga sumbugero. Kusag mo sumbong sa ginikanan. Labi at labanan po sa ginikanan nga. Utro pa doko doko konsentidor mga higala. Pagkapait. Nating mga text message dyan. Nating comment sa Facebook Live. Manod Pani, Sir Virgilio Basinga. May hapon, Lady Diana. Para sa sender, ayaw na problema haang. Bayron nun sa motor, kay imbarguhon na sa company. Bulagi na, laki haminta sa'yo pa. O, di ba? Tama lagi ko, imbarguhon lagi na. Manang ayaw na problema ha. O, katong utang siyang ginikanan. Pwede mo ito ni mo paninglon, ma'am sender, di ba? Nananasimuha kong imubag yung huraton ilang mga bayan. Pero ako for the sake of peace of mind, sasagdin na lang to ma'am sender. Talang kwarta, mabalik raman na. Imuha raman ng makuha o tron. Pero ang kalinaw ma'am sender mo, i-prioritize sa pagkakaroon. Matod pa ni Sir Virgilio, no? Matod pa niya. Bulagi na ng laki ha. Matod pa daw kung namintra sa'yo pa din ang mayroon nun sa motor. Ay na nagproblema ka daw ko lo kay imbarguhon na manggihapon na. Tawa mo kung mahigala. Salamat kasi mong dambag Sir Virgilio Bisinga na nagkad sa may Camp 1. Maramag bukinon ang atong suki ng atig pamagiran di ha. Salamat kauban sa iyahang palalabs diha kang Marlene. Marlene de Luta Bisinga. Magsayang tibog ka pamilya nga naminaw ka nato karon. Once again from Camp 1, maramag bukinon. Nagkang salamat po ang mayang hapon sa inyong lahat. Kapay laing dambag from Cyrus Moreno Mendoza. Mano pa niya, advice ra nako sa sender DJ, biyaan na lang na niya ng lalaki, oy. O ganang about sa motor, kaya haman nga lang sa motor, dili na lang niya bayran para may margo na lang ang motor. O, di ba? Ay, naku, gajukir mga galon. As simple as that, di ba? Kung diligid mo sugot ang lalaki nga magpadala o binulan nga pagbayad sa iya, ha? Kung dili madala sa masinsinang usapan, basag di oy nga maembargo ang motor. Hindi man ikaw magbaklay, ma'am senders. Yeah, masay magbaklay. Hindi niya bayra ng motor. So, mahalag sa imo daw kung nagkapangalan. Basta kay, kung dili magpadala o bayad ang imong uyab, basag di na lang, di ba? Ayaw na nagproblema ha. Basag di nga maembargo na iyang motor. Salamat ka ayon, no? Sa pangatambag, Cyrus Moreno Mendoza naglantaw karanta karon sa Facebook Live. Agrigid sila mga higalan. Pero ang kaso magaling umadala pa sa kuan, madala pa sa panagsturyahay duha. Kung madala pa nga, ihanghang yun ba, kung magbulag silang duha, magpadala na lang bayad sa motor kada bulan, kung okay na sa lalaki, oh, mas maayo, di ba? Mas pabor man sana sa lalaki. Kung hindi niya bayaran, siya na maghihapon ang mawadan ng motor. Iwan na rin na kasimple mga higala. Salamat kayo once again, Sir Cyrus Moreno Mendoza. Ah, makakaroon na pita na ito kadamina sa ng programa, Sir Cyrus. Salamat po. Oh, napailaig mga text message dari mga kaigan from 800. DJ Tambag lang ko sa sender ni mo.
Pasalamat ka sa Ginoo Sander nga nigawas iyang nga batasan mintras sayo pa maong dapat bulagan na nimo. Ilang nanggawas na tanang baho may gala sa wala pa sila na minyo doha. Amin, kita masiguro tanan mga gara na amin kating batasan niya dili maangayan sa tatanan, di ba? Okay, we cannot please everybody man. Ilang tanan na ay batasan nga para na ito, dili po maayo. Pero, ingon ani nga murag sumusobra na po to the point nga pag-apekto na sa maka-stress na sa ubang tao. Dili na po na maayo, Ma'am Sander. Mo lang pasalamat daw ka sa Ginoo. Mintras karon pa lang daan. Sing nang gawas na naingon anak gabit batasan. Mintras wala po mo na minyo do ha. So po lagi na daw kuno na. Ma'am Sander, habang maaga pa. Explain imong i-explain imong side gano makibulag ka. Hangyo lang nga magbayad siya kada bulan. Total siya man ang nagbahimulos sa motor. Dili man ikaw ang gagamit. Kala lang lady niya na shout out lang may dari sa Sungko Design. Oy, magandang hapon sa inyong lahat dyan. From Sungko Lantapan, Bukid Nore. Muna gini mga galan, no? Agatong tambang nagkahiusag din tawon tanan ba? Nabulagan na lang niya ang problema sa motor. Madala pa sa storya nga ignore mo nga magbayad sa kada bulan mas maayo na. Pero kung galing man gahigit sa ulo digi sa mutuman sa inyo ang sabot duha nga magdalag padalag bayad kada bulan ayo na do ko na bayad ni Ma'am Sander. Total dili man ikaw ang mawad anog motor siya man gihapon. Salamat gaayo 800. Maraming salamat po sa pagkikinig diyan. All the way from Sungko Lantapan, Bukid Nor. And from 163, Bulagin Ascender, murag bata. Nasuko na. Murag bata na ko ng mga galan. May pagka-immature mga galan, no? Kaya ano mang good food, oy, di ba? Lahit ikaw mga lalaki karon mga galan, no? Kaya kasagaran mo good mga lalaki kan itong panahon. Kaya nang very manly ba? I mean, in a way nga, lahig mindset siguro sa mga lalaki sa karon nga panahon. Amod lang po, maupod akong obserbahan mga gala. Amod po sa inyo ha, kung sa inyo obserbahan. Para sa kuwa mga lalaki sa una, kayo maugay maning kamod, maugay mangurusunada, nga mabuhi ilang pamilya. Mahalag magkalisulisod, basta kayo kanang makabuhi sila sa ilang mga hinigugma. Parang magbakalalaki, good bitaw. Ilagi yung barugan na ilang bagkalalaki mga gala. Ganun, amod lang ni uban mga lalaki. Huwag mo naman yung babaeg batasan. Mang luod, hindi mo uli pilag adla. Sige, pag yung sumbong, daw ko ng mga is. Para po sa mga ginikanan nga na minyo, no? Kung galing man inyo mga anak, mga minyo na mo sumbong sa inyo about sa ilang problema sa kaminyoon, okay raman nga mo tambag ta. Okay raman nga magpatunga ta. Pero, ay, okay raman nga mo tambag ta, pero dapat neutral ta o magpatunga ta sa ilahang duha. Dili nang naatay dapigan, mga kaigan. Sa ginikanan, di ba? Mutambag, mugiya. Kanang mutambag nga maayo o masulbad ang mga problema. Dili sa pamaagi nga nailabanan, ang mga luod ang isa. Then, kung sa mga makasamot man sa kagubot mga kaigin ko yung unana. Diba? Tagalaligan, Valencia City, Bukid Nore, ay ko DJ, pero na ako karoon, nag-work sa Kulasihan, Lantapan, Bukid Nore. Oy, magandang hapon. Salamat kaayo, Sir Cyrus Moreno Mendoza, nga na karoon, nanukad sa Kulasihan, Lantapan, Bukid Nore, pero originally, Tagalaligan, Valencia City. Salamat kaayo, may hapon kanimo diha. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nga naminaw ka na ito karoon, naglanta sa Facebook Live.

From 987 Madubania. Ah, grabe naman sa din. Wala pa siguro nalutas ang lalaki ni Zen. Ay nago. Again ha, normal naman nga usahay magbalabanta mo, sumbong ta sa atong ginikanan. Kaya naging, of course, ginikanan man na nato, di ba? Ah, malita mo doon li MZC. Pero yun na nga, importante kaayo ng ginikanan po ta, di ba? Kakabulutan mo, balanse-balanse sitwasyon. Magpatunga ta, magpatunga ta, o dilita mo dapig sa usa. Dapat kita mahimong neutral mo, ikibali, mahimutang, si tawagan ang hingala. Ano ba himong judge ba nga mo ay mo mubalansi-balansi sa mga butang-butang. Hili na ang musugnod ta sa kaning kagubot mga higalan. Okay, mas muna ko ang problema ko ingon ana. Dapat neutral ta, mutambag ta, mugiya ta para sa kaayuhan sa atong mga anak. Ay na ginikanan ka, nagkusog po kay kamulaban si imong anak bisag kabalog ka nga sayop na mga kailangan. Huwag naman sanang ganyan. Huling uban mga higalan nga. Muraga. Mahadlok sila maminyo tungod po sa ganing makaugangan o yung anak na klase ng mga ugangan, mga higala. Namugid na, they exist, mga higala. Diba? Kaya lahi-lahi ang yung nagbatasan na yung mga ugangan, yung ingon anak agad sila. So please lang ha, kung char lang. Basta kay ha, dapat kung kuan kong giniganan ka, kabalo ka magpatunga, kabalo ka kanang magbalanse-balanse, dili mo dapig dahin basta-basta, kabalo ka nga, kanang musulubad silang problema sa kaning peaceful nga pamaagi. From Vanessa Bayag, Basara DJ, kang Lensky Matugas, kang Letty, kang Javar, kang Nonay Carol, Telma Maglasang, kang Marife, kang Relin Maylene Martyr, kang Kakay, kay Mian Saison, Angelica Warion, Maris Roxanne, Beng Dahuran, Cara Marive, Maricel Moneva, kang Genevieve Atisharil Isugon, Maricel Tumindog, Jalen Igloria, especially kay Yana Jane Morales. Let us all my friends, Imo Harindra DJ Guapa, si Angelica Kunog, Neta Gabrok, Noy Bito Gaya, Avalanche City Bukid Noon. Maraming salamat. May habang ganin mo diha kong BFF from Burok Noy Bito Gaya, Avalanche City Noon. Sino Angelica Kunog, o may hapon si Imuhang mga friends on air, mga higala sa kahanginan ni Imong Gitimbaya karon. Oh, nakakita na bukog guwapo diri nga side sa naon. Ay basi na namin raga diha, Mama Angelica Kunog. May hapon DJ guwapo, kumusta mga diha nga side? Okay lang po, guwapo lang yapon. Salamat kayo, may hapon once again, Mama Angelica Kunog from Burok Baby to Gaya, Valencia City, Bukid Noon. Once again, maghapon ang shoutout sa mga listeners diyan kasayin sa Brook 3B, Kanayan, Malaybalay City, Bagidnon. Diapod sa may patpat, sa may impalambong, may hapon sa inyong tanantanan, diha mga galahan. Salamat kayo sa inyong walang sawang pagsuporta sa programa ni Lady Diana. Salamat kayo po. Alright, time check mga guys. Already at 2:22 in the afternoon. Alas 2:22 na po sa kami. Kahaponon. Kahanginan. Ay nako. Alas 2:22 na po sa kahaponon mga gala. Agang oras ulit ka na ito sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Ag Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule. Karon mga kaigan, standby po muna kayo dyan. Stay put po muna kayo. Kayo mabalik pa si DJ later on para sa paghatagog. Finale nga advice para kang letter sender karong adlaw. And of course, samtang magpaabot ta, minabot na mga gala sa inyong mga requested nga songs karong kapunon. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala. And keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5. Radso kaibigan. Mauni og ato ni. How did this come to me?

0: mo. 98.5.
1: Taga Tagum Kaigan.
2: Barangay Kanakutan, Store. Katuwa ito yung mga COVID, di ba? Ilala ko sa hospital sa mga anak. Yan pa hindi. Nagoy to be sa mga pastor. Pero mm-hmm. Doon niya. Dahil ito yung doktor sa ruwa, amigo. Ako taga Yamdi, admin sa regional. Pero mali ko sa imo, amigo, kaya na may virus. Mm-hmm. Ito yung pastor, may virus. Oh. Kaya ako niya, no, Dok, pwede sa malayan ko paayo. Pagkong nauna, pastor, kanin. Biji Max na niya kung ikuan. Siya, tagay nakatambal. Lisita ako, pastor, na mahal kayo ang tibetik. Pero, pastor, usaya ko na sa bandang sa balay. Nasubos ako hanag. Di ba palit ko, Biji Max. Di ako kung tagpalit ang pastor ng town. Pero, tinuguhay ako tagkabit ang Biji Max, pastor. Ano kay balo ko, anong Biji Max yun.
1: So, kamusta naman karon?
2: Oh, pastor, okay na. Sunay lang sa doktor. Pagkawin ko check-up, mahal na mga 7 days. Ligo ha? Kaya ikika ko na disre na utro imo guard. Pastor, pabos sa balay, pastor. Napapalit sa kong anak, Biji Max, kinisika mo, pastor. Akong inong tulog-tulog yung pastor.
1: Oo.
2: Kaya kung tayo, pastor, nalisugin ha, pastor yun. Salamat kinakas ni Monique, pastor. Tingala ang doktor, uy, masyadali ka naka-recover, bigo. Pastor, yung kagaw sa imong dugo, nawala na, balik sa normal. Kaya salamat sa Diyos. Siya sa may ginayon, siya, apos sa ginoo, yung linong, yung bal. Nagawal ko mong kwan, itugaw yun ang pastor.
1: Oo.
2: Absol. Sa salamat ro, kuya, kuya ng tambalan eh, ito. Salamat.
1: So, asa ka napit sa Tagum?
2: Salamat ro, parang may kanukutan, pastor.
1: Pilay mong pagidaron ka ron?
2: 70, mag 71 ako, pastor.
1: Ay, oo.
2: Salamat sa ginoo, naka... Ako sa inyo, nakontag ito kita.
1: Oo, salamat kay Iga na, salamat kay kayo.
2: Salamat, pastor. Oh, salamat sa ginoo, pastor. Praise the Lord.
1: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay mga t-shirt, oh!
7: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik, ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
12: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaha ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
13: Kapi ka muna.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Add to sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Atong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: The best songs on the radio.

Alright, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:55 na po sa kahaponon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain niya radio sets. And of course, sa mga nagdanaw paghihapon sa Facebook Live, dagang salamat po sa inyong tanan. Na pinakanimo, Sir Bong Iliong, ang nagbabilin hangtod sa katapusan at ang programa, mga higala. Salamat po, Sir Bong. Doon ang mga higala, di na maglangay. Ito ang basahon, at ito ang finaling advice para kang letter sender karong adlawang. Hinaut pa, naminaw sa nung programa karon, yung dipita sa may Lantapan, Bukidnon. So once again, maayo ang hapon kanimo diha, Ma'am Center. Una sa tanan, salamat sa imong pagsalig ug pagpaabot sa imong storya dari sa atong programa. Dili lang niya mag-imo ang giagian karon o klaro kaayo nga bugat na kaayo sa imong dughan ang sitwasyon nga imong nasudlan. Ma'am Sender, daritsuhunti ka. Dili na healthy nga, dili na healthy nga relasyon. Nasunod ba lang sa 5 kabulan nga pag-ipon ninyo, makita na gyud nga ang dagkong red flag sa maong lalaki. Matod pa nimo tapulan siya, irresponsable, barkadista o labaw sa tanan na walay respeto sa imong pagpaningkamot o sakripiso. Dili na ni pag-ilhanay nga stage, Ma'am Sender, kundi murag ikaw na ang nagdala sa tanan samtang siya nagpasagad lang. Sakto imong gibati nga gikapoy ka, Ma'am Sender, kay tinuod mang gyud pod. Kapoy kaayo mapadayon sa relasyon nga ikaw ra ang naga-effort. Ang gugma, dili dapat mahimong pas-anunon kundi dapat kapahulayan. Pero ano bahayin sa imong problema? Una sa motor, nga nakapangalan si Muha. Istorya hagin siya, Ma'am Sender, og tarong og prangka kapag istorya. Igna siya nga kinahanglan, magpadayon siya og bayad pinaagi sa pagpadal og kwarta kada bulan aron maangkon gyud nila ang motor. Labi na kay sila pod ang nakagamit ni ini. Dili na pwede nga ikaw ra ang magpasan sa obligasyon nga dili man ikaw ang nakabenepiso. Ibon ang pod siyang una-una ga kung dili sila mutuman sa bayranan, mabugos ka og desisyon nga ipasurrender o ipaimbargo na lang ang motor. Aron dili mo dako pa ang imong utang og responsibilidad. Dili ni pagpahadlok, Ma'am Sender, kundi pagpahinumdum lang nga seryoso ang sitwasyon og naa kay limitasyon. About sa ilang utang, nga 5,000 gatong uban pa, kung walay kasulatan, lisod yun na mabawi, Ma'am Sender. Pero pwede gihapon nimo sila paningkamutan nga singlon. Istorya ha sila, nga kinahanglan nimo ang kwarta tungod sa imong sitwasyon. Kung dili gid mabayad, dumatan na lang nga leksyon. Pero ayaw gid usba, ayaw na usba ang pagpahulam nga walay kasaguraduhan, Ma'am Sender. Pagawat sa inyong relasyon duha, ayaw na pagduha-duha, Ma'am Sender. Kung kabulo ka sa imong kaugalingon na dili nagkamalipayon o sige na lang kag-antos, pwede na kamuhawa, Ma'am Sender. Dili man mo kasado, wala kay obligasyon nga magbabilin sa relasyon nga makadaot sa imong kahimtang, labi na emosyonal, pinansyal ug mental nimo nga kahimtang. Dumdumi, Ma'am Sender, ang pagbiya dili kapildihan. Usahay mauna ang pinakadakong pagdaog para sa imong kaugalingon. Ang PM kaugalingon o gumanang tabang sa Ginoo, hinaot nga makabot nimo ang kalinaw nga imong gipangita, Ma'am Sender. Lamang bo, and thank you so much for sharing your story with us today. Salamat po sa tanang nagpadala sa ilang mga tambag, pinagi sa text o comment sa Facebook Live. Maraming salamat po sa ining lahat. At sa tanang nakiubang kanato sa pagsugod hangto sa pagdapos, from the bottom of my heart, naghang kaayong salamat po sa ining tanan, mga kaigan. Ay, nasa sayo. Aragang kayo salamat sa inyong tanan, mga kaingan. Upan upot po ho na ha, mag-upan upang gihapon kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatabogang parasa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan. And to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
5: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
5: 5 ka buo.
4: Okay.
5: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Yes, hello, Igan Bing.
8: Ako lang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
4: Yes.
8: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang nilanat og i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og Busy Max, kaluon sa Ginoo, wala na gyud kay sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
4: dilikanan
8: kung noong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kalayaan ka, Ginoo, Pastor, ang Busy Max.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
12: Naa pa di ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Service.
11: Services.
15: Doon na ta diri no, accessible og affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Happy anniversary.
17: I love you. So beautiful.
16: Akong gift nimo.
17: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
18: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
19: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
21: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
4: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
3: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon mintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
3: Okay.
4: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
3: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
5: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
6: Kapi ka muna.

0: ko si Teresa Ajero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili sa Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan kasama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka buton, o. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tuod kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Atong ipon kay hangulo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutanggad ang Ginoo, nga ang gahatagad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa bidimak.

0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Ma. 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

Mo piano mahapon kanyo mga sulod na doon to magbabayo. Mo piano mahapon to matagsabo kanta, labi ito mga kapasturan to ni kalain-lain na simbahan to Central Mabkam. Mo piano mahapon kanyo doon. Sa igi man daw takanta no programa kung toon. Programa to Central Mabkam. Naka magbabayo si Ginoong Jesucristo kakanta na dalan way ka kamalahotan do ka kinabuhi. Aldo kung to to Martes pita 5 to sa inyong bulan to Mayo. Tuig 2026 mga kaigsunan. Oya, in behalf to kanta no Central Mabkam President Reverend Pastor Jimmy Lumasay. So, nakita no kung to si kanta kung to ka naglingkod kay nig program kay to Radyo Kaibigan. Tungod to duo trabaho to kanta no President. Hinungdan na si kanta kunton ka nakapinuo kay nig program kay to Radyo Kaibigan. Oya, mupya no mahapon tumatagsabo ka kanta. Labi ito mo matagsimbahan kuntoon anig subaybay to sa inito kanta no programa to Central Mabkam. Nakamagbabayo si Ginoong Jesucristo kakanta no dalan kamalohotan way kakinabuhi. Sa ini ka pinaka importante tungod to waro lo ino dalan no go ikulon ta mga sulod. Yan ka espirituhan no dalan iyan si Ginoong Jesucristo. Tungod to nikahi pa duton na si kandin kadalan kono no dalan kamalohotan pad mga sulod. Kono do no kamalohotan kung kono apilo kakinabuhi. But pasabot mong sulod doon king pakabaton to kinabuhi nuwar katamanan doon king Ginoong Jesucristo mong sulod. Busa to sa inyo mahapon kung toan pahiluna tumatagsabo ka. Huwag ka pa ang musta pa to mga matagkasimbahanan kung toan to Central Mabkam kay to Tibuk Bukid noon. Labi ko kayo to halapitan cluster 3. Kumusta ka mga pastor doon? Labi to kantan senior pastor, Pastor Roger Masay. Lumatokan din mo sakop doon with Dio to Logsad. Kay to Kibungkog, Pastor Romeo. No? Dio to Bayog, Kalahangan. O ito, dumapan nung kasimbahan to cluster 3, mopia nung mahapon kanyo all in one. Bisan pa man to kay to kabanglasan. Mopia nung mahapon ki Pastor Crispin Juan, dumaki Pastor Bimbul Juan. Mopia nung mahapon, Pastor, kaginoo kag panalangin kanyo roon. Minsan pa man to kanyo mong ministry. Uy, bisan pa man kayo cluster 5. Kayo ito sabang sita kay Pastora Bilma Latawan. Pastora mo piano mahapon, lumato kay ko no pamilya roon. Uy, ito, kayo ito arakan ni Arugman, mo piano mahapon, Pastor Martin Mangwason. Dumato kay ko nung maging sakupan doon ng mga pastor ya Rugman. So, pipila no simbahan doon mo piano mahapon kanyo. Uy, kay to cluster 1. Kay to puon kay to Bulacow. Ay dumalahan ni Pastor Eric Dayon. Kay to Malantaw, indumalahan ni Pastor Dandy Adlingkaw. Uy, kay to Sumpong ya Rugman. Kay king Pastor Jerry Dandalan, no? Duma to kay ko numo ginsakupan doon.
Bisan kay to Pispan, Pastor Junti Mampaglas, Ronilo Anlingkaw, mo piano mahapon. Uy, bisan pa man kay to nasuli, no? Dindo Gayuran, mo piano mahapon, aso. To olin-olin, wa ko na mention. Mo piano mahapon kanya olin. Uy, kung to na mahapon, kasintro to kandan programa, iyan ka pagpaminog to pulong to magbabayo. To sa ini ka pulong to magbabayo, iya dalan, kalayag to kantan bayaan, nagpakaikulki to malokot na dalan, na iyan si Ginoong So Kristo mga sulat. Imong sit-sit, imokong gipalingi. Unaki, oga pahabulos, oga paminog kipad tumo ulahingon tumo ngusulod ta.

Uya to sa inyo mahapon kung toon og andamon ta ka matagsabo ka kundi ko kung tao dapit. Og paminog kito minsahe kung toon nakahaponon tungod to sa inyo kakanta no sintro to kanta no programa kay to radyo kaibigan. Kay kapulong to ginuunog o alapan ko kung toon kay kakita to. Unang Korinto 15, versikulo 58. Naniga kahi kay busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog ka mo nga malig-on, ug dili matarog. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad, sa Ginoo kay nasayod ka mo, ngang inyong pag-alagad, dili gayod makawa. Kanimo labing gamhanan nga Dios nini nga taknas kahaponon. Aniya kami naga paminaw sa imong mga mensahe, ikaw magapanalangin ini Ginoo. Nga kini nga mga mensahe dili lang kanunay namong mabasa kundi among i-apply usab sa among kinabuhi nga magtrabaho kami diha kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat sa gugma mong walay paglubad. Ug salamat usab kaninga programa pinaagi ani Ginoo. Daghay mga tawo nga makadungog sa imong mga mensahe. Salamat o Dios sa among pagpaminaw karon ikaw magapanalangin busa ang tanan. Akong isalig og itugyan diha lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kahit pa mga sulod na busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog ka mo nga ligon o dili matarog. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod ka mo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. So sa ini ka pinaka-importante, sabo ka no pahinumdum, tumatag sabo ka kanta mong sulod. Nagkinahanglan kino ogo sa sindog no malig-on. Doon to pog alagad ta to magbabayo. Sikan sabo ka no pahimdom tumatag sabo ka kapulong to Ginoo kun to ni sa initaknat mahapon. Alang to mokot otowan mongo anak to magbabayo no duo to kahimtang no doon to kadiscourage to kinabuhi. Iksoon kasi ininuminsahe kung toon, sabo ka nung pasuman-suman kanta. Nakahipan, nagsasindog kino, ligon, nukonog kamono. O dumapad, no, ogo, kugi kito, kantan pog alagad yat magwayo. Sumay na iksuon, nagpamatuod kay, nakakantan pog alagad, konog kakawang mga sulod. But pasabot doog kagdawa ta, nasika na sumalo to pulong tumugwayo na layon ta og kahi na si

Dio to dalan loy kamalakotan na yan si Ginoong Jesucristo. Do pipila no butang kung to nagisgutan ta. May tungod sa inito pagpahinumdum to kantan kinabuhi. Nakay no pahinumdum kinahanglan kino og ligon, kinahanglan ta magligon sa atong kinabuhi. Labi na to kasi inso kanta no kapanahonan kung toon. Untulo no malisod mga sulod. Grabe na kapitus ang kapanahonan na to karon. Nigmahal o kamo palaliton, mahal na ang mga palaliton. Nga kiniusapon mo makahatag ka na to ka-discourage. Ang uban di na makaadto sa mga buluhaton tungod kay mureklamo na. Kaya nga naman, mahal na ang gasolina. Pero iksoon ang pulong sa Dios karon nagadasig ka na to. Kinahanglan kita muligon sa atong pagpangalagad sa Dios. Ang pagligon, may mo lamang kita nga ligon kung kita anaa sa Dios. Di ta maligon sa atong kaugalingon, kung ato lang kaugalingon atong saligan. Sa kita muligon, uban ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sumatod pa nga usa ka pahinumdum nga magaligon kita sa atong kinabuhi. Unang-una nga atong buhaton, matod pa sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 13 nga nagkanayon dinhi. Pagbantay kamo kanunay barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Pagmaisugon og pagmalig-on. O saka mga tambag ni Apostol Pablo diha sa taga Korinto nga matod pa pagbantay kamo kanunay og barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Kumusta ang atong pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo? Ato bang gibarugan nga wa na baylain nga atong tuuhan sa atong kinabuhi? Kung doon na pa mga iksoon nga lain na itong gituuhan ang ginuura ginasayod ana. Iksoon, ingon pa ni Apostol Pablo sa taga Korinto, nga pagbantay kamo kanunay o barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Barugi, no? O sasindo kanta kakantan pagtuo. Kono ta igbaylo kakantan pagtuo kahit kalibutan mong usulod. Tungod to ka kahit kalibutan, war kapuslanan. Kanig tuukad kun to ang tumagwayat. Tuuka to kay kong tibuok na kinabuhi. Sikang ka pinaka-importante. Og barugan ta kakantan pagtuo. Uy dangupad, pagmaisugon og pagmaligon. But pasabot igsuon. Kano kiyog talaw, no kay no but pasabot. Kano kiyog atras, minsan no kay padaguhinguma. To kantan kinabuhi. Ni kahipad kay pagmaisugon og pagmaligo. Og maisugon ki doon to pag-alagad to magbabayo. Kata igsurinder kakantan pagtuo, igbaylo ta ka pagtuo ta kahit kalibutan. Mga sulod, kinahanglan ki og ligon og bantoy to kantan kinabuhi. Sikang ka insulat ni engkahi ni Apostol Pablo dio to taga Korinto. Nay karangob no pahinumdum kanta no go ligon ki to kantan kinabuhi, kinahanglan og ligon ki to kantan pug alagad det magbayo. Kahi pa no dagan uban ang paglahutay. Oga pala ko'y kiduma to poglahutay. But pasabot no, kag alagad kiduma to poglahutay to kantan kinabuhi. Sumay na ito, nakahisi ini, kinanglan ki iglahutay ko. Kono ki iglahutay, igsuon. Doon kiri kataman. Kinanglan kitog agwanta lahutay to kantan kinabuhi. No kay kaingkahi to Roma 12:21. Nanigo kahikay

Kay ayaw kamo padaog sa dautan, kundili dag-an ninyo ang dautan pinaagi sa paghimo ug maayo. Sikang ka minsahi kung toon to sa ini no mahapon. Nikahi pa, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kinahanglan kiog salig to magbabayo to tibuok no kasing-kasing ta. Kahit pa to Proverbio 3 versikulo 5, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Iksuon usahay tumatag sapo ka kanta ug salig kidto kanta no natuunan. Apan og kahi ang kuskoy ko mga sulod kunon olog sikat. Kuwaro ka magbabayo, warog kay muta. Busa angayan do. Nagsalig ki, di ito magkabayo, to tibuok ta no kasing-kasing. But pasabot mo, iksuon, kapag salig ta to magbabayo, 100%. Konon 50-50, kakantan pag salig, di ito magbabayo. Sunikahi, kapulong to Ginoo, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Tibuok no kantan kasing-kasing, salig ki tumagbabayo. Ikatatalo, nikahi kay og palahoy ki dumatopog lahutay. Sikang kaingkahi dito Hebreo 12 versikulo 1. Oga basa unta mong sulod. Walay katapusan. Gibuhat mo. Niga kahi kay. Hebreo 12 versikulo 1. Karon bahin kanato kita sama sa nagdagan sa lumba nga gilibutan sa daghan nga mga tawo nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa biyaan nato ang mga sala nga naghawid kanato ang tanang nagababag sa atong pagdagan padayunon tagayod ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Sikan kaing kahisulod no kinhanglan ki og palahoy dumato puglahutay. Hantod to katapusan to kantan kinabuhi og alagad kit magbawayo. Sikan ka pinakaimportante tumatag sabo ka kanta mong sulod. Kumusta kakay kong kinabuhi? Ko kahiyon tapa inluyahan kad ba inkapuyan kad ba to koy kono pagka kristuhanon nikahi ka pulong to magwayo kun toon mong sulod. Karon bahin kanato kita sama sa nagdagan sa lumba nga gilibutan sa daghan nga mga tawo nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa biyaan nato ang mga sala nga naghawid kanato. Ang tanang nagbabag sa atong pagdagan, padayunon ta gayud ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Si kanya sulod, mong sulod, pinaka-importante nagsalig kito magubayo to kantan tibo no kasing-kasing. So waro pugsalig ta to kantan tibuok no kasing-kasing posible kon akig pakalahutay. In kinahanglan ta kapog lahutay, in kinahanglan ta ya rugman kapog salig to magbabayo mong usulod. No kahit ka hope at gananon kahit pa daga ang dautan pinaagi sa maayo. Sumala to ruman na nabasa ta kuntoon. Kono tagpoy uyunan kon kono kadautan og apunta di tumopia.
sikang ka pinaka-importante. Isip sa mo ka no Kristuhanon, dapat nagligon kito kantan kinabuhi. Pinabayo, tupagsalig ta, tumagbabayo. Kaindasig ni Apostol Pablo, Dio to taga Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9, nanikahi kay

0: Versikulo nuibi to Galacia kapitulo 6. Kahay pa kay busa dili kita angayng pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Leborong kuto pagbasa, busa dili kita angayng pulan sa pagbuhat ug maayo. Kumusta ka kantan kinabuhi? Napola ang kidban o himo tumopia. Nikahay ka minsay kung toon mga sulod. Kahay pa, busa dili kita angay pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Iksuon kung nakikapulahan naghimo tumopia. Labi ito, di ito mo kaiksuunan ta. Di ito mo dumata. Kung nakikapulahan naghimo tumopia. Labi ito pong alagad ta't ginoon. Paghimo ang takamopia. Nakay pakaingkahiro to Hebreo 12, versikulo 1. Nanikahay pa dito, isalikway ang nakababag no, sa atong pagdagan. Ang sala nga naghawid ka natin. Sika ka, usahay og makohalkin og palahoy. Tokantan espirituhano no bahin. Usahay kakanog tubo kakantan espirituhano no bahin. Tungod to sika no mo kahimtang to kinabuhi no dumpad na kagongon to kandang kinabuhi na iyang kasalo no kono olog di tangkaan to magbabay. Sika na mo sulod at ayaran ta kakantan kinabuhi. Sika na kaing kahi kay busa dili kita angay pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. But pasabot, no kay kainhimo no kahit o kalibutan o kadawat no kaganti mong sulod. Kung ikihimukat mo upia, mo upia kaganti no kadawat no tukoy kong kinabuhi. Last no versikulo no gabasong ko kahit o Salmo 46 versikulo 1 na nikahi kay ang Diyos mao ang imong kusog o dalangpanan. Warlo inasalikan ta mga sulod. Kamagbabaya diyan, kakanta no kosog, kandin kakanta no dangapanan. Siya ang atong dalangpanan, siya ang atong kusog. Maunang kundi ta musalig nga to kaniya, iksuon, posible maluyata dili taligun kay ngano ang ato lamang kaugalingon ang atong gisaligan. Muni nga taknas ka punon karon, kumusta ang imong kinabuhi? Ikaw ba na discouraged sa imong pag-alagad sa atong buhi nga Dios? Nawad-an na bakag paglaom tungod sa mga problema? O kabiyao na ka sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Tungod sa mga pagsulay nga midangat sa imong kinabuhi. Apan iksuon, kinahanglan kita magligon. Uban sa tabang o grasya o kaluoy sa Dios. Kinahanglan kita musalig sa atong kaugalingon diha sa Dios. Atong itugyan atong kaugalingon diha sa Dios mga kaigsuonan. Tungod kay ang Dios lamang ang nasayod sa atong kinabuhi. Mao nang ikaw karon nga naminaw o nakadungog ni ining maong mensahe, saligi ang Dios sa tibuok
1: nimong kinabuhi. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon.
0: No?
1: Mao na ang pinaka-importante alang kanato. Salamat sa pulong niya niningatak na sa kapunong karon. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos nga laming gamhanan, salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mensahe karon nga nagahagit din ni kanamo. Dunay panahon, Lord, nga maluya kami. Dunay panahon, Lord, nga ma-discourage kami. Apan, salamat o kay kunong pulong kung toon narin og noy na nakapabagho at kanami espirituhan ng kinabuhi. Ayo si kanami gin og pakapabulos dito unahan og tubo ka kanamin espirituhan ng nabahin. Salamat untol magwayo. Kay ko kagpanalangin to kay kunong mensahe na taman to nakadinog to sa ini na kuno na ikalingawan magbabayo. Salamat to kay kuno gugma, salamat to kay kuno dakol no pugatiman, dakol no pogo higugma no tumatagsabo ka ng mokot otawan. Salamat to kay kuno pulong kunto na mahapo. Sa ini ka din pugampo, igtugyan ko tungara ni Jesus. Amen. Amen.

Uya, salamat to mga ulahi yon to kanta ng mga kaiksuunan. Unya to sa inyo ng hapon mga sulod, kumusta ka ang mga UFW tamo piano mahapon kanyo? Kaginu kaga panalangin kanyo dito la ino nasod. Pabulos nog alagad mga sulod. Katagkalingawan ka magbabaya to kanta ng kinabuhi. So kaginoo ka nasayod woy ni Kongon ta kantan kinabuhi mong usulod. Nasika na ayad-ayad ki, tumatagsapo ka kanta. Mopiano mahapon doto to simbahan to Kim Trust to mga mimbro roon. Mopiano mahapon kanyo. Kaginoo kag panalangin, ang ginoo maga panalangin kaninyo. Labi na sa akong Mrs. Deha Uban sa among kabataan. Diha sa Kim Trust Butong, Kison Bukidnon. Maayong hapon ninyo diha, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Og bisan pa man sa tanan nga nakadungog karon, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Ilabi naman sa naga-sponsor aning atong programa. Wala ko kapal. Anggam Dulpi, mupiano mahapon anggam dito kaito Pilipinas mahapon, ano tadot kanyo to Switzerland. Mupiano mahapon kagino kagpanalangin kanyo. Kaka namin pog ampo no pabulos kasi ino no mga programa. So pinabayad to sa inino programa, mon in kagpakadinog so ama gandi magpukuma sa inino lakong ta. Tapog sawod to lalag to magbuhayo. Salamat ang gam kagino kag panalangin kay ko. Dumato kay ko no Mrs. Yarugman si Ate Marian. Kagino kag panalangin kanyo. Minsan pa man to mga kaiksunan ta no kanunay ni subaybay to sin ito kantan programa mo piano mahapon. Labi at doto iglog sad ki Juni Dalumataw. Pastor Juni Dalumataw mo piano mahapon. Kaginoo kagaw panalangin kanyo. To kanyo ng mga ministry roon. Minsan pa man kay to pantaron kay Pastor J.R. Dayon o duma kay Pastor Michael Halang. Mupiano mahapon kanyo roon mga pastor. Kamagbabayo kag panalangin kanyo. Sige ako kuno tagkalingawan na kamagbabayo kakanta no dalan kamaturan uy kakinabuhi. Kinahanglan kinoogo pabilin kidit kandin. So kahit pa ka sugpang no wara di ato lawa, kinahanglan sa ininogo igdogpak uy tutungon tahapoy. Buot pasabot sa kanta kun ko wara kidit to magbabayo no kandin ka tinuod na puno anto paras. No ko wara kiduon warad pulos ta mong usulat. Kinhanglang kinogo pabilin det kandin amagno kay kagingumato kantan kinabuhi.

Mayong hapon kang yamit burha, no? Ang Ginoo mga panalangin kanimo. Pastor Jimmy Lumasay, mayong hapon diha sa Antayapan. Ang Diyos magapanalangin sa inyong pag-record diha. Dili layem ang mag-record mo sulod. So kinahanglan niya adayaran ta tog kahi-kahi. Salamat tugman to kanyo no kinabuhi do tog record. Sabo kay raman si kanong ministry alang to kantan mo kaigsunan nagpakadinog di arog man to pulong to Ginoo. Kauras ta alas 5:23 o tumahapon. Sa pipila nandun minuto nago katapos sa siso kantaan programa.

Mo piano mahapon dito mikatin salaysay kisun bukidnon. To baguno ministry ruton in panguluhan ni Pastor John Linsagan. Pastor, kaginoo kag panalangin kanyo dito mikatin.

Mayong hapon ka nga pastori unday diha sa Maywak Iwak Bible Church sa Arakan, North Cotabato.

Ingon man dia sa Gutalid, Pastora Helen Torres. Mayong hapon, Pastora. Ang Diyos magpanalangin kaninyo diha.

Uya, salamat to mga pagpamilogno, to pulong to Ginoo, kay to balaang kasulatan, way pinabay to sa inyo programa. Salamat to matagsabo ka kanta. Nanghinaut ano ka, pulong to Ginoo ko na tagkalingawan to kantan kinabuhi. Mga sulod ka na magka pugngan ka kanta na oras. No, hantod to sa upmando no Martis. Nakaiki mando to kanta no programa na yang ka si Jesus kadalan, way ka kamalohotan do ka kinabuhi.

Antud to soap no Martis, lumaruma kigihapon kayto kantan programa, kadi ay si Pastor Melvin Ibay. Nago, kahi kanyo, kahi pa kapanultihon, nakadalan na intuhan tanos to, usay ug hatod kanta, pondio to kamatayan, mupya no mahapon.

0: ang programa ngayong nabati binairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend, chili paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, chili paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
11: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
12: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
13: Okay. Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
14: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Doon yan. Natungog nung punta ko sa ako ang kaila sa user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang mga gibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
13: Mm-hmm.
14: O niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
13: Mm-hmm.
14: O niya, muna, gutray ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa ako akong kaon.
13: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
14: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
13: 5 months.
14: 5 to 6 months. Oh. Dinisa po sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nakabasis kinapawan, sir.
13: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
14: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo, patungtong ang Vegemax Plus, sir.
13: Okay, sir. Salamat, sir.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Teresa Baga Colonia, Group 3, Colon Valencia City, 73.
8: Gagamit ka
7: ng Vegemax? Oo, gagamit ko. Sa una, nagkagamit ko. Ulihan mo ako, palit ako kung otro.
8: Sa higibati nyo ba?
7: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung sa gapang kapuyon ko dali ulian man
8: mayon nimo sa Vegemax.
7: Ni salamat kay sa kuan kaning Vegemax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning ug mahimo magpalit mo aning Vegemax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
9: May good news!
10: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa Aroma. Kay ang Aroma, maayo gid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang Aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang Aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa Aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang Aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang Aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin Aroma.
3: May buntag din mo diyan kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
6: Kaya Irinas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Okay.
6: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong pata.
3: Okay, tapos?
6: Nag-hubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
3: Oo.
6: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw, na ayaw akong mata.
3: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
6: Duha ka nlaw.
3: Tapos, nawala ang iyang pula.
6: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
3: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
6: Okay na.
3: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
14: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan?
16: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsamad mong tiil?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor?
5: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
10: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
14: Kapi ka muna.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Pakinggan mo 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulo kag-adlaw, gikan karo, tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay. So, naayot to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
5: Nakaplas po kag-aroma na eh.
6: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani kag-istago. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
6: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo na nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
5: Oo.
6: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Mayong buntag, Pastor.
5: Mayong buntag, Nay. Kinsan eh?
6: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
5: Ah, okay. So, kamusta man?
6: Feel na ko nga. Gikang ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
5: Oo.
6: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kayo makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
5: Oo.
6: Na, mo sige, apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayogil akong pangtulog. Pasto kay wagyod na ngulungon ba?
5: Pila pa ka Vigimax imong nainom at to?
6: Naway, Vigimax. Napalit na kong kuhaan mo itong wala ko nakapalit dyan sa imuha kaya naka una kong palit. Huwag okay. Mo kay Baog maani ka sa tago.
5: Wala yung problema naman ta sa butika. Anyway, so nakinom kang Vigimax, nawala ang ngulungol sa mong tiil?
6: Oo. Nindot na kaya pagtulog na ako.
5: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo
6: na
5: yun.
6: Huwag yun na matin ako ng ngulungol sa gabi ba?
5: Oo.
6: na lugayod ang ngayong pagtulog na akong bakay. Di na akong uso.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: Ulagi Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
17: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop.
19: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. It songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Paliyog pa, ila-ila o taga-asa?
2: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Panantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan, umananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan na yun ako, gibrihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa iya.
1: Okay.
2: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan nana.
2: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
1: Ah, okay. So, mura guwa to masudlag mananap siguro, naagi di prinsya iyang mata. Naagi ni turok.
2: Oh.
1: Okay. So, karon kamo sa igan, okay na?
2: Muna ka muna urot, Pastor.
1: Pila ka, Vigimax?
2: Tulo
1: ra. So, okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Inday. Salamat kayo sa pagtawag usab.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, ay, kadaghan mang diayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingoog City.
5: Yes, Igan.
4: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Yes, akin sa ni Palayog?
7: Igan Best Paler ni Pastor?
6: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato, Igan?
7: Talang, mag-testimony lang po sa bitima, Beta Pastor, kasi si Igan apindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila po siya kabalo mo gamit sa
6: cellphone. Okay.
7: Nako.
6: Yes,
7: Yung apo ko, no, nalanaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o bitima sa kabuo. Kainom ko nung nag-bitima ang iyang apo kay Petis Kita Rustian, limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, sikap doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sama na ipainom ninyo aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kain din guys, Dr. Pastor, ang kuan ko noon.
6: Appendicitis ni Buto. Yes.
7: Appendicitis ni Buto na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makapadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak na nga kung ipa. Dinom to. Siya nga, ngayon ko noon doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo sa anang radyo dahil. Siya nga, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipon yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bitimak tingali patay na iyang apo kuno Pastor.
6: Okay. Salamat kay Igan ha. Salamat Igan David.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA phone shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA phone shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: May good news!
16: Hello, oy, unsa koy good news!
15: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
17: Sama sa large format outdoor sticker.
18: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. Og very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
15: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Ikatuhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
4: Hala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso, kaya ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: May buntag. Para ilalang ga kisang ngalan?
9: Prince na Jabilla.
8: Na hospital ka lang ga?
9: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
8: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
9: Nakuma.
8: Nakuma ka? Nga kung nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
9: Nadaan sa computer.
8: Sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
9: Oo.
8: So, sa dahil na itabo?
9: Mag-inom na kong Big Mac. Naunian ko.
8: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
9: Pulo kaadlaw.
8: 10 days, pulo kaadlaw. So okay ka na karon?
9: Oh.
8: So, likay nagdulag computer?
9: Dili na.
8: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
9: Salamat, Pastor.
8: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
10: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

DXRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5.

0: di lima.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Ah, yes, pala yung pala ila, and then Tagasa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, Igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
1: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa lima kung akong nakalit.
2: Okay, sige patay ni Igan.
1: Ay, naman ko kay Papa, Pastor Dan, na 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dili siya kakalimbang, dili kamay, dili kayo siya makaihing.

0: ya itu ya bisa dia ngaku ini paritar pasu dan terima tegar si atas dan di bawah gamai nak yang kian pakai ini pujian tarong terus nak tolong ke pujian tarong sekarang pasu dan religius ni yang lawas basku belakang sekarang terselamat ko pasu dan di jimat aku di palit na kanonan aku badung sa radio aku itu ni na nampakawan na pamatulan ang imong abjimak ang di palagan gitu ginoo ayaw sa balatian
1: sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos
2: unsa may ato igan
3: ako po testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
3: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala?
3: Oo, ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So, Igan, salamat kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Yes, Igan.
5: Isa kita ugyan ah, kung banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pakalas trip ka na. Yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masana niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay... Mujud tira ba ko ngunit siya nga hindi na lang kay naayo man sa'yo lang ka ng gabuntag masakit na siya pastor o niya oh. O niya na pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka pastor na bijimak na ugian doon siya
4: so what na inoon madalag what na madalag hospital what na
5: pastor
4: okay so salamat kayo

0: Selamat pastornya Tuan Jeno. Aku mbana na olian. Aku gaya aku selamat pastor. Gaya aku pun dihubak ke pastor pulu kadlaw. Kemarin aku dijimat. Na olian lagi ke pastor. Aku hubak. Aku gaya aku selamat pastor.
1: Aku si Teresa Ahero sa Hingo of City.
2: Yes, Egan.
1: Magkasimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yang mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos doon na siya ay sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong dito tambal, aroma, na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyan sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang mga kanyaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella,
2: tulo
1: ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa.
4: Ako si Inday nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan panantalan maraman pastor.
3: Tagapanantalan. Yes, Igan Inday unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Adtong bulan sa Disyembre pastor, December 14. Ang akong anak ang iyahang mata nasudlan og mananap pagka ugma ningon akong mana nga ipatikap na lang na kay nara ba sa mata. Yan, ingon ko, pastor, nga tabun-tabun sa mana, kay di man yun sa iyang aibol, pastor, ba?
3: Okay, oo.
4: Gibutanan dayon ako, gipreyhan yun ako, pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
3: Yes, yes, oo.
4: Sabado man ito na itabo, pastor. Bali, sabado sa odto, gibutanan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, pastor, akong ipainom sa ita.
3: Okay.
4: Pagka Domingo sa odto, pastor, ang nana, pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
3: Uy, daghan na.
4: Okay, kung ano, pastor, may na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
3: Ah, okay. So, mura gwa tumasudlag mananap siguro, naging diferensya iyang mata. Naging niturok. Okay. So, karon kamo sa Igan, okay na.
4: Muna ka muna urot, pastor.
3: Pila ka, VG Max?
4: Tulo.
3: Tulo ra. So, okay na karon.
4: Okay na kayo, pastor. Salamat sa Ginoo.
3: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste. Syukad ka.

0: karon, matag-hamal, kauban yun na to kanunay ang bida salamisha, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipada hangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. Ayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, dinakamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego Blend Jelly Paste.
9: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo!
16: Naa pa di ay na!
2: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
16: Doon na tagdiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog. Kalungog na kasi naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbo mo kang Angel Romy Chan sa Barukanan Kaibigan.
4: Dugmang dagna sa Radyo Kaibigan. Mauni at doni. Alas 6:23 sa Budag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites. Apilo na to mga driver ng mga badlungon o mga miyembro ng PDA.
5: Darna!
4: Philippine Darna Association. Ding ang bato!
5: Darna!
4: Ay dili nako na imnon, ako ranang sujupon. Magandang umaga po! Welcome na usab sa tuang Wednesday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan. Nakamove on na ba mo sa pagsaka sa mga produkto petroleum?
6: Wala.
7: Importante para kanako nga di gyud mamakak.
4: Sakto. Ang pinaka-importante nga dili taon sa to.
7: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
8: Correct.
4: Unya unsa man to mga bakakon?
6: Wala boto.
4: Ang mga bakakon, walay boto. Dili mo butar ano mga bakakon? Dili me. Ang mga bakakon, dili me.
8: Correct.
4: Hallelujah, ang LPA. Nga naa sa gawas sa nasod, naa na sa Philippine Area of Responsibility. Apan dili kini makapiktar but ulan-ulan lamang ang atong matagamtam. 266 ang giniang pagsaka sa diesel. Sa gasolina, 2 gihapon kapin. Hallelujah. Unya kay gihapon kay gibombahan na masad nagyera na sagbalik ang Iran og ang US dito sa Strait of Hormuz. Now, mahimo na gid po taning ginamos kining ato ang presyo sa produkto petroleum. Sunod semana, garantisado na gyud musaka na usab ang mga produkto petroleum. Hallelujah, bakaluya. Aban ato naman gayong naandan, una nato isgutanan kay daghan kay tag nindot kay nga isgutan. Kamong mga naminaw, apil mo sa akong pangutana karon. Ato naman kayong nandan nga mag-ampo sa ta. Atong yawat na lang panalanginan na dili. Panalanginan magita permi sa tong lagbaw makagagahom. Apil na tong panalanginan tong nakadawat og maleta o nakadawat og ayuda. Asa nga ayuda? Katagong nakadawat og ayuda ni Butar. Saan na? Yehey! Magandang umaga po!
6: Alam ka!
4: Litson Festival kagapon sa Batangan!
6: Alam ka!
4: Kumusta na mo? Wapa bang mga hiblad? Uy, nga nung diha man ta nagpaingos, bigaon, unya na kay Buddag pa. Alam, mag-ampo sa ta, bida ni si Uyoy Villami ay. Hallelujah! Kung ako inyong butaran, ay imlam mo mo sikad-sikaran, basta ako'y makalingkod. Ba! Hallelujah! Kamong danan nga naminaw sa tag-satag sa Karadyo Sensong nagdanaw sa Facebook Live, ang Arts Lagbao Malaran, good morning ni Muda Sir, sa siyudad sa Malaybalay, sa iyo kayo, nakatanaw na sa Facebook Live. Kaninyong danan, doko kitang danan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulawan o pagapo.

0: Sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namo nga pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha ganimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo sa libuan ka mga grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga binalanggang baga anak sa matag adlaw Ginoo. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo noosab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin inamo ibalik diha ganimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang imong gilatid kanamong tanan, ang imong gitawa Ginoo nga kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya o mga panalangin. Labi na sa grasya sa among talad kananan. Sa grasya sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan Ginoo, dili og dili kalimod. Mga panalangin nga gikan o gikan o gikan gayod kanimo.
1: Kundi ko man bigyang halaga.
0: Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo. Hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan-o namo Ginoo sa matag adlaw yatag kanamo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga nitibo, amoy noy no deyo to langit, ag parakala noy kangara no no maroyo, og ko iniada noy kumaganog katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko ito kuonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamunga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyo kanugoy, og ko alab tuagad, no ko'y no maruot no batasan. Amen.
1: Kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan.
0: Alang sa tumakaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arrahmanir Rahim. Malikyaw midin, iyaka na budua, iyaka na stakim, idinadzara dalmos takim, siya talasi na namtahalahim, gairil makdubelahim, waladalin. Amen. La ilaha illala, Allahu Akbar!
2: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Sa tumakigso ng mga Muslim, mupiya ka na bibita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mga matigsalog, maya dumasulom, mga manubo, madayaw, nukasuman, mga Ilocanda, naimbag na bigat, kadagayo amin, naimbag na bigat, apo, mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, itsiki amin. Nakapampangan maya babagi kayungan mga kauturan ko dara nga makilunguhan ay abaw maigid nga aga sa inyo tanan blahaw mga bulanan masimbintagday magawaray maupay nga agay ng tanan dabawin niyo madiyaw na buntag surigaw nun marazaw na buntag marazaw karazaw mga butuan nun madiyaw ng hinaat mga klanon na yad gagahon taga Binggit Mountain Province gawis ay agsapa mga tagipugaw maphud ang algotao namin mga tausog marayaw na mahinaat sa Bacano Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apiw plapos, o mga teroray, apiw hepewen, o mga tagbanwa, madigar sila ang kaniko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang umaga po. It's a very hot issue karong panahon na din sa itong nasod, sa itong intero nasod. Kinig yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. You know, bisag unsao na itong analisar, kamo mga naminaw, there's only one reason why Sara, kining mga dawhana ni, kining mga kongresmana ni, 55 kabok, wanted that Sara would be impeached. Simply lang, so that Sara will not, cannot run in the 2028 national election. Kaya kining 2028 national election man eh. Presidente, vice-presidente, senador, 12 ka senador, gobernador, congressman, mayor, vice-mayor, mga city and municipal councilors, ubay-ubay gining eleksyon, lamok ni sa 2028. Kagahapon, ato niya ginganlaw, nga aprubahan na yun sa giniang House Justice Committee, ang impeachment batok kang presidente, kapresidente na ba, Vice President Sara Duterte. Tuwa na sa plenaryo kagahapon, nakaabot na sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ug matud pa aron matun-an sa atong mga magbabalaod kung angayan ba o dili nga tangtangon o impeach si Vice President Sara Duterte. Well, pros and cons magina normal man. Atong mga congressman do na nay niaksug baliktad pero nagpagawas ganing pamahayag ang gini mga Baptist Church, gini mga pastor sa Baptist. Doon na ito'y gi-interview kagahapon nga pastor sa Baptist. Reverend Greg Arnold Badagwas. Matod pa niya, Badagwas. Matod niya. Ang convener ng Pilgrim Bible Baptist Church. Nga kana kuno si Abante, Baptist po na, pero he does not speak for on behalf of all the Baptist churches. But matod pa sa mga Baptist, kini mga pastor sa Baptist, they are so there supporting Vice President Sara Duterte. Ilabon ang pamayag. Inanin ni siya, kamong mga naminaw, ang dili lang yun ako ganahan, sa tinuod lang ha, I have to be fair, ang dili lang yun ako ganahan, muingon din ni uban mga kurisman, ito ang sigaw ng taong bayan, ito ang gusto ng taong bayan, kayo lang may magusto, kayo lang talaga. Kamura ang dai gusto ni ana. Ngano, akong pangutana, kamong mga magbabalaod diri sa Bukidnon, we have first district, second district, third district, fourth district ug Guaylabot ang water district. Upat. Ang akong pangutana, have you consulted? Inyo bang gikonsulta ang mga katauhan sa inyong nagkadaiyang distrito kung uyon ba sila nga i-impeach si Vice President Sara Duterte? Inyo bang gi-explain unsay mga violation sa atong vice-presidente. Wala. Gani ni file ang bana because there are violations of the law. Diba? Data Privacy Act. Kini ang Anti-Money Laundering Act. Daghan ang gipile ni Manasas Carpio sa atong mga ubang magbabalaod. Well, iya man ang katungod. That's the... Mo na giniingon lagi nga. Kini nga itong nasod, namatay balaod. Sa mga naminaw, karong Mayo 11, ilan namang yung pagbutuhan, napakunoy pila ka adlaw, maghuna-huna at mga kongresman. Huna-huna, yuna-huna na nila nga daan. Daghang pabor, daghang pundili. Sa mga naminaw karon sa tag-satag sa ka-radio sets, akong pangutana kani, akong ikonsulta ni ninyo. Kamong mga naminaw sa itong programang baruganan, may mo mong manawag sa 0916-409-9707. May buntag ang mamlete lidis. Good morning, engineer. Shout out ko diya sa tanan, saan eh? Ni Tani Hilardero. O ang pag-birthday. O nanay unang tawag. Uyon ba mo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Good morning ni mo, sir. Dagan salamat kay una yung ka nakatawag.
3: Good morning. Ay nga na nga paghisgot-hisgot tungod kay anak ko'y nabantayan. No? Ako, dili ko pabor nga ma-impeach si Sara. Tungod kay bisan pa man mga yano rami, bisan pa man mga pobre rami diri sa ato ang lugar. Pero ang ako sa dito pa lang sa House Justice Committee, sa Justice Committee, makita naman nimo dito kung kinsay gat gasulti o tinuod o gasulti o dili tinuod. Kay ang akong pagtan-aw, ang ilang ang kaning sa House Justice Committee murag adili kay murag bias gyud kaayo og labaw sa tanan nagapagawas sila og statement nga na ako sara na si BP Sara. Mo na dili ko musugot nga ma-impeach siya tungod kay grabe ka politika ang ilang gihimo. Dili ka tong insakto gyud nga naata sa korte. Ikaduha.
0: Both nimo ipasabot sir, highly politicized. Dili pa man ang korte sir. It's either sufficient in form, substance and in ground. Katutulo para sa ilaha na . But then again, ang naitabo magod, alang ka na ko ha, mora naman itong mini trial, which is not because it has to be forwarded dito sa kiniangas atong Senado. Ang ilang buhaton is na-determine naman eh, tanan-tanan, we will forward. Kasi dili man kinangan nga mag-present pa mo, yung may present an evidence, nga mauna. But then again, ang naitabo, mora na mag mini trial.
3: Ang ilang mga evidences, engineer, wala nila gi-submit sa pag-file. Mo pa na isa ka technical.
0: Okay.
3: Dito na sila nag-file, dito na sila nag-consult mga witnesses kanang on the dot nga naa sila kanang committee hearing. Mo na dira pa lang daan dili na ko kumpirmi ana tungod kay dili patas. Tapos ingon da nila si Sara nga tinuod jud ang ilang accusation kay wala nito nga. Ako po si BP Sara nga nung mutungamang ko lang nga wala man tay mahimo raman ta dira og gisahon sa atong kagwalingon nga mantika.
0: Well,
3: dito ko musaka sa katong paminawon pud ko, paminawon na isa ka side para madesisyonan nga insakto nga desisyon. Mao gani na ako engineer. Karon pa lang diri sa 4th district, taga 4th district man ko.
0: Dili ka taga Water District, 4th district.
3: Dili. Na. 4th district ko. Pero hantod karon wala pa man ko nakadungog nga naay pulong-pulong nga pangutan-on ang mga katauhan.
0: Kana nindot na kay nang statement siya. Naka
3: wala pa ko kadungog.
0: Butante ka sa 4th district.
3: Fourth district.
0: Gipatawag ba mo or do na bay pulong-pulong nga naitabo sa inyong distrito? Nga
3: nagkalutan
0: na nga kamong mga taga 4th district. Are you in pabor ba mo nga impeach si Vice President Sara Duterte? Pinaagi nining mga akusasyon or allegation. Allegation na itong gibutang, ha? Allegation nga siya dunay death threat sa pamilyang Marcoses Doon na siya, ginangawkaw siya ang sapi. Ang iyang confidential funds, gigasto lamang niya ang 125 million sulod sa 11 kadlaw. Mga iunana nga mga gining pangutana, mo na'y dapat gitubagpod sa galing atong mga congressman on every district sa ilahang girepresentar. O number one, dapat gipangutana, dili man ato good pwede gamito na muingon ta sir nga. Ah, ito ang boses ng taong bayan, sandali lang. Ah, mana sir, naay consultation na itabo, wala?
3: Wala, gay consultation, isulti na ako kung asa ko ng barangay, barangay batangan ko. Pero wa gi koy nagpapinaw mina ko kay basig na i-consultation magparticipate ta kay ngano man kita man ang nagbutang sa mga congressman dira sa pwesto nila dili man sila ang gi-appoint dili man sila ang nagbutang sila kaugalingon dira kita ang katawhan bisag binayaran pata
0: ah nakadawat ka ba
3: ngano ang proseso is tungod kay gibayaran ninyo ang katawhan. Dili na mo mangonsulta, mo na dako nga mali. Ang dapat dira, congressman ka, konsultahon nimo ang imong constituents.
0: Karon
3: sila na lang kadlaw. Sila na lang kadlaw. Ha?
0: Na may naitabo sa batangan, pero di lang consultation.
3: Oh, naitabo gahapon.
0: Gahapon. Batangan. Litson festival lang. Pero wala yung consultation.
3: Wala. Wala para, consultation.
0: Pa, high blood festival. High blood festival.
3: Oh, high blood. Sige, mo na ako, engineer. 5 days na lang before magbuto ang plenary. Ah, unsa may dal-on mo dito kung wala ka na monsulta? Di ba?
0: Buto? Kay mo man daw ang boses ng taong bayan?
3: Oo. Oh, daghan kayo, pati makabayan black, pati ang liberal, pati ang mga unsa pa na dala ng uban, boses ng bayan halos na nang pero wala niya po na ng monsulta. Boses nila lang na. Ang boses ng bayan, mabalaan ni mo kung na ay proper nga consultation sa katawhan.
0: Actually, sir, that should be the right manner nga gibuhat sa atong mga congressman.
3: Okay.
0: Eh, wala na po ito. Mingol pa sila mag-consultation sila. 5 days, manguli pa na sila. Dere, 2 hours nag-Manila. Maulagi na. Sakto man, nga ako pangutan na, is there a consultation sa inyo? Taga-Batangan ka, do na ba'y consultation ngayon tabo? Wala.
3: Wala. Wala. Okay. Wala yun.
0: Ang imong gibarugan karon sir, dili lang notwithstanding ha, may na magprangkahan na ito diri sir, nga taga Mindanao ka, but ang imong gibarugan, kini ang unsa man, pinasubay sa balaod or anything, unsa imong gibarugan?
3: Ang pinasubay sa balaod, yun, ang dapat ato sundon, mao ganing nagkagulo-gulo ang Pilipinas, kaya ginabend ninyo ang law. Kung sundon nato ang law, siguro hapsay, maayo, o niya ikaduha, dali na to sulbaro ng atong problema, kaning krisis na to. Kuno?
0: Murag, limpio, bibo, gapsay. Mura, nagalariyo ang atuan, na slogan.
3: Oo. Ano, unta, kung mapatuman. Mula nga, ang ato ang tang lugar, labi na, gina-challenge na ako ang tanan ng mga congressman sa 1st District, 2nd District, 4th District, sa 3rd District o 4th District sa Bukidnon. Maluoy taon mo sa katawhan. Kay panahon eleksyon mo adto ba mo sa katawhan pod
0: mangampanya no? Pero sige lang kay inig pangampanya na may tunol paglamano ana na may 20 50 sa gatos 200 paglamano pa na
3: oh mo lang oi kon sa uban sala man namo nga tagaan ni kwarta
0: correct og ako dawat na ko pero wala lang gyud mo tunol kay malabatiba man gyud og ako imo tagaan malabatiba kag gyud pagpasinsahay gyud ta birahan ta mo gyud ka og iniara ang kwartas katawhan oh. Gitunulan ako sa Panoy. Ay, nako.
3: Nagsugod ang dili maayo ang atong nasod. Diri nagsugod sa atong lugar, sa atong sityo, sa atong barangay. Okay, una din na, sa panahon eleksyon, ibaligya na to atong buto. Kay nakahatag man. Pero pila katuig, pila kabulan po na to, isakripisyo, na walay tabang pa sa to ah. Mubalik na yung tabang, katong mga pipila lang katao. Pero sa kadaghanan, wala dito sa eleksyon na. Kaya buto ang kinanglan. Mauna nga, ang ako ah, motoingon ni mo kanina, engineer, pabor ka ba o dili? Dili ko pabor. Ang pabor, ginunta na ko nga, isgutan unta din ha sa Kongreso, ang kahimtang sa ato ang Pilipinas, karon labaw na sa mga katauhan nga nagkakinanglan o tabang, gikan sa atong mga sa gobyerno.
0: So ang bote mo pasabot, sir, nga, dapat dili ang impeachment sa ni Sara, dili ang panag-away sa mga politiko, kundili unsa bagyod ang direksyon sa atong pangagamanan, unsa bagyod ang mga laka nga angay buhaton sa ato ang mga magbabalaod. Aron man lamang matagamtam nako nato nga adunay ginagmay nga pag dunay alibyo ginagmay gumikan sa kamahal sa mga balaliton, even ang atong ekonomiya, sir, ni bagsak or ni saka ang atong ekonomiya by in inflation, I mean, ha, ang atong inflation from 4.1% ni atong March nahimo na kining 7.2% by April. Taas kayo.
3: Mawala ka ni, engineer, sa una ang ginatalo-talo nila ang mga lumad. Karon ang taga-sentro na ginatalo-talo na po nila. Tanana, wala na sila pili sa ilang talo-taloon. Mawagani na kinanglan ginatuunta katong real. Katong naagay ka ng tinuod niya kasing-kasing ang mga lagad.
0: Ikaw, sir, wala lugar ka na talo-talo eh atong eleksyon.
3: Wala ka na talo. Wala. Nibutog ito sa katong dapat unta mo daog. Pero
0: bago naman ingon, sir, nga katong mga nakadawat. Nakadawat ka siguro. Wapon.
3: Giingon ako itong asa whole. Kaya ilagyan
0: sila. Ako lang iklaro.
3: Wala agad, engineer. Wala agad kung dawat. Kung muhatag man, di po gumudawat. Tungod kay, ang akong baruganan.
0: Di nyo ka mudawat?
3: Wala. Wala agad.
0: Ako, gugapaabot ko nga tunulan, wa man.
3: Nakadawat siguro ko itong gihatag ni mo sa kuwa, engineer.
0: Nakalimot na kung siya kung gihatag ni mo. Hallelujah. Kay kato, signal lang, sir. But again, ang imuha, sir, ng imong gibaruga, number one, iuyon ka nga dapat dunay consultation sa matag distrito sa baga congressman who represents the fourth the respective district sa Pilipinas, nga dapat dunay konsultasyon ng ilang ibuhat. Una sila mo ingon nga ito ang boses ng taong bayan. Hindi boses ng taong bayan yan, kaya walay consultation. Inyora ng tingog.
3: Correct na, engineer. Tama na siya. Mawagin na ang akong punto. Kaya nga naman, even the social media, even sa katong mga media na to, nga mainstream media, mga unsa pa ng dissemination, muragula na tayo katuhan. Ang katuhan na to, ana, is atong i-gather ang mga katauhan, barangay by barangay, or munisipyo by munisipyo, para mabalaan na to kung unsa gid ang boses ng taong bayan.
0: Dali naman na pag-gather ng tao, sir. Basta doon ay ayuda. Ayuda gani na. Paragapon.
3: Kita po ng mga katauhan, kanang lang magmatsyag ta, dili lang ka ayuda ang ato ang linyahan. Linyahan nato ang kamatuuran kung unsa gid at tinuod. Kaya nga no, pila na ta na budol, kadaghan na ta na budol, hantod garon, budolor ng Japon ta, unya mo reklamo ta, hantod reklamo.
0: Sa na ninyo, ginagpailad mo?
3: Una, ngayon ako nga, kinanglan yun ang proper na consultation, sir, para mabalaan natin.
0: Una, aside from proper consultation, sir, munay, isa na sa kakuwangon, unsa pa'y lain ni mong ikasugyot or ikaingon, naputol ka, sir, unsa pa'y kasugyot sa kakuwangon sa giniang ubos by balaoranan sa House Committee on Justice, may kalabdanan sa impeachment ni Vice President Sara. Unsa pa'y lain kakuwangon, sir? O ibalik ko kanino. Consultation. Number two.
3: Consultation. Ang ikaduwang nga kulang nila is kanang ilang insakto yun unta nga kanang paglitis ma nila dara sa kwan. Although political, pero kanang insaktohon nga paglitis kanang wala kay gisaydan kung asa ta nagside. Para yun tinood nga gi-function na to ang ato ang mandato dara sa Kongreso. Dili kay nagapakita ta kung kinsa unsa ato ang kulor. Ang problema din ha kay bisan pa man gani sa inyong imo distrito, dili na kay kanagustuhan. Nya ikaduha, imo pagyapon dalon sila taong bayan. Di mao na ingon ni Presidente Marcos, ingon niya, mahiya naman kayo, maulaw na pud mo eh, di ba?
0: Sino ba namang dapat mahiya? Ako pangutahan na niya, kisa dapat maulaw? Kita mga butante o kamo diha nga galingkod si Babaw?
3: Kanang galingkod. Maulaw mo. Kaya nga no. Ahaman nga services ang inyong gihatag sa katawahan karon. Maingon mo, na may inaayuda. Pipila lang po ang giayudahan. against gani ko engineer kanayon nila nga i-prioritize na to ang mga tricycle driver. Dapat ang i-prioritize sa itong mga taxpayer kaya ba ito ang nagpalubo sa ito. Dapat po suportahan. Dapat po suportahan ito labi na itong mga negosyo. What is tax quadra kanang tricycle driver? Mas dako ang remittance sa kaning mga negosyante kumpara sa tricycle driver. Dili lang po ang tricycle driver ang atong tagaan. Dapat tagaan ato ang tanan. Dali lang naka-analyze.
0: Murag ni Deber Tagamay, sir. So ang imuha lang is number one, there should be a proper consultation. Ikaduha, the hearing should be directed towards all the documents, not on the investigation or gini ang naitabo mura naman to ga mini hearing. Dapat just present the evidence why you wanted nganong gusto ta ipa-impeach si Vice President Sara. Moingon tag form, okay naman ang form. Ang form, simple naman na kayo. Nga insaktog perma, insaktog endorsement, mo na yung form. Sufficient in substance, unsa bagyo'y gibarugan, nga no, nga giniang, nagigusto na to ipa-impeach Sara. Number one, kato ang iyang unliquidated, nga giniang confidential and intelligence fund. Ang pagwaldas ng confidential and intelligence fund. Ang bribery, o gaginiang death threat sa pamilya nga Marcos, maumantong upat. So muna, present, kompleto, substance. Pag ingon nga ground, diri na ta sa ground, is the presentation number one nga doon na by igong mga ebidensya? Muna yung ebidensya. Yeah. Ang naitabo, magod, i-present. Imbis kay mag-present sa ebidensya, get out! That is not in a proper quorum. Dito ta sa Senate. So ang bot ni mo ipasabot, dapat insakto ang pag-present sa gibarugan sa House Committee on Justice kung angayan ba nga ipa-impeach si Vice President Sara Duterte.
3: Correct na, Engineer. Okay. Na siya.
0: Ikatulo, sir.
3: Ang ikatulo na to is money. Ang dapat na to himuon sa kanang impeachment, kaning, ang sakit tawag ni, nga atong ihatag ang insaktong information sa katawan.
0: Correct. Proper and correct information, tukmang informasyon ngadto sa katawhan, may kalabtanan sa gibarugan ninyo diha sa House Justice Committee, why you wanted Sara to be impeached?
3: Dili kay kwentong barbero, dapat insakto nga informasyon para ang mga katawhan magiyahan sila sa insakto nga dalan.
0: Sakto man ang dalan, sir. Sakto man ang dalan.
3: Oh,
0: wala man nahiwi. Sakto man. Siminto na gani. Sakto ang dalan, oy. Sakto, wala man nahiwi. Ang kato namang, ang uban naman mga hiwi. Ano siya mahiwi? Otok, otok.
3: Otok ang hiwi.
0: Eh, sir, napakailaing ni Kadugang.
3: Kato lang yun, engineer. Ingen, kato lang yun ako,
0: concern. So, in general, ang tanan mo nga statement, ug atong usahon, in general, you are not in favor, wadili ka uyon, the way the Justice Committee handled the impeachment or the recommendation for the impeachment of Vice President Sara, because number one, it lacks consultation to respective district, which is muna yung pinakabugat.
3: Yes.
0: Kulang o konsultasyon, o dili nila pwede gamiton, nga muingon sila, ito ang boses ng taong bayan. It is because boses lang ninyo yan. Dahil hindi ninyo idinaan sa inyong kanyang-kanyang mga distrito. Nagtagalugin ako. That is para masabtan po nila.
3: Sinuwag yun, engineer. Maugin na ang insakto yun. Kaya nga naman, para fair, para na po nga ang respeto sa katawhan sa atong pamahalaan, dapat magpabili na. Karon mo wala na respeto kay ano makasulting ng respeto tanawa ng mga comment or bash sa social media lang ha bisan pa man gani sa mainstream media mugawas ang kawalay respeto sa katawhan sa atong kagamhanan.
0: Usahay bitaw ako, I'll be honest, no, ako am a cold-blooded broadcast journalist for quite so long a time nga nag-isugod kog 17 akong edad karon 37 minus kon pa. Dugangi pagkan, engineer. Ayaw, balabi. 30. Ina ni. 67 ah. Makawala bitaw usahay og respeto sa atong panglantaw ngadto sa mga atong gipambutaran. Labi na usahay the way that sa ilang pamahayag, sa ilang istorya, mura magmakaingon po usahay nga di yun na mo kalikayan nga una ka mo mabugal-bugalan.
3: Inood na. Inood na yan dyan.
0: Kaya nga naman, bisan ang ilang gibarugan, mura og dili man tanan siguro kami nga wala po yung mga utok kay doon na biya po may panglantaw. Doon na biya po may panghuna-huna.
3: Hmm. Inood.
0: Kaya mura sakit manggod nga among ma, among mauna-unaan nga kita, kamo, kitan tanan. Nga mura mag ayaw po may ninyo himo ang bugok, gibugukan na yun mo namong mga Pilipino.
3: Hmm. Inood.
0: Di ba, sir?
3: Insakto gid, engineer. Insakto gid na, engineer. Tungod kay ang ilang mga good ginahimo karon moni, pasensya lang sa katong gihimo po dog tarong, no? Halos na mga good man, bisan pa man sa itong lokal, i-mislead man nila ang katauhan sa insakto nga pagkakaitabo. Tungod kay, makapi man ato sa babaw, mahimo kay sa babaw, nga nandit na ito mahimo diri sa ubos. So, kanang ginatawag na corruption engineer, dili lang na sa babaw. Until now, na-adder sa ubos, adto pa nagbarangay.
0: Ako, sir.
3: It is because, gihimo man sa babaw. Moto akong point is, unta magparespeto ta, kay ang katawhan, ang Pilipino, submissive din yung Pilipino. Pero oh, once, nga makita ni mo, makita sa Pilipino nga, dili ka ngayon, isubmitan nila, mawala ang ilang full support sa katong 15 kadala sa renta.
0: Well, in general, kining imong pamahayag og pagtawag, sir, you are opposing, but ipasabot, dili ka musugot or dili ka agusto nga adunay ipa-impeach si Vice President Sara. Mao to mga rason nimo?
3: Yes, sir. Yes, sir. Ang ako po, kuan engineer, nga kanangana, muna kong puntong, gisulti na ko kanina, dito na to ituon sa atong sitwasyon karon. Kaya nga naman, ingon mo, na may sala si Saray. Well, na ay sala, pero naamas may dako pala nga nagsala. Na nga nung diliran to. Tungod kay mudagan na mugod siya. Mudagan siya, huwag ka ng presidente. Pero ato tatang isa aside lang mga sa Congress. Wala gin minitindog na sa Congress. So we have to stop. Atong asikasuhon ang katawahan na to. Himuan atong lahi. Unsaon ni pagsulbar sa atong kalisod karon.
0: Kana, sir. Actually, kana. Kabalo mo, sir, ano, humana man ani mo na tubag, no? Aring napunta sa laing topic, we will set aside. Kaya ang imuha, no na magyug ka. Arita sa imong ikaduhang gining pamahayag, dili sa outside sa akong ipangutana. Kaning mga ato mga magbabalaod, di yun, ang ilang trabaho is mauman ang pagmugna og balaod. They make the law, enacts the law, the office of the president, giniang executes the law, in the judicial system, kining ato mga huwis o gatong hukmanan, interprets the law. Okay. Ang pangutana mo, good sir, daghan na gyud kayo tag problema. Labi na gayod sa problema sa diesel. Pagsaka sa diesel, saka nunot yun ang tanan. Mauman gani, matod pa sa Philippine Statistics Authority, ang atong inflation niabot na sa 7.2% ang pagsaga, pinakataas sulod sa tulo katuig. Doon ako'y pangutanan ni mo, sir. Doon na ba'y mga pamahayag ang atong mga galingkod sa pamunuan kadaguan unsaon o unsay direksyon sa itong nasod kining padayon nga pagsaka sa mga balaliton, padayon nga pagsaka sa inflasyon, unsay direksyon sa itong nasod?
3: Wala, walay direksyon nga atong madunggan. Puro lang yung depensa nga ilang

0: karon mosulti na jud ko. I voted for Miriam Defensor Santiago.
1: Yes. Wala ko nagboto kay Duterte. It's just because ingon ako wala pa nako nakita iyang performance. Eh mayor lamang gud siya, wala man siya nag senador, wala man siya nag vice presidente. Saka man siya dayon. Ako adito ko tungod kay nakita nako ang kaalam ni Miriam Defensor. Pero pag lingkod ni Duterte, mura gikabig na ko dayon. Ngayon ako, kung unsa itong ginayaw-yaw, kung unsa itong gina-advokasya ni Miriam Defensor Santiago, nakita na ko siya ni President Digong. No? Ingon na ko, kanigyot ang pinaka-insakto sa Pilipinas. Nga naman, may gamay na problema, magpap...
0: Ngayon na putol. Uy, happy birthday dahil, no? Gikan kang Little Desma, ano ko nabasa ganina. Happy birthday nga to kang Tani Hilardero nga nagsaulog siyang birthday karong adlaw. Happy birthday ni mo, Sir Tani Hilardero. Gikan kang Little Desma di sa Kibatang, Don Carlos, Bukidnon. Balik ka ni mo, sir.
1: Oh, sa atong katanahon ni Duterte, presidente siya, gamay ng problema magpapaskon or mag-announce gid siya tanan-tanan. Ginaguide niya ang tao kung unsa what is happening sa tuang nasod nga kinanglan nato pakaibalo ang atong mga katawhan. Gagmay lang, mga gagmay. Yung istorya niya, labaw na sa katong panahon sa COVID time. Atua, nag-worse na sa karon sa atong krisis. Wala pa nato nadunggan ang unsay gisulti sa presidente karon nga
0: naa, sir,
1: atong
0: oy.
1: Himuon.
0: Naa, ayuda. Naa, uy. Naa, ayuda. Kining 5,000. Sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, mga DNBS, naay 5,000 nga ayuda, naay bugas, libreng bigas, naa, doon ay ayuda, ganit ang 10 kilos every month or every 2 months, naa. Pero ang 10 kilos, igo raman na isksmana. Walang gutom.
1: Ang problema na engineer, kung natay problema, natay sulbaron yung problema, ako man ang kwaon dayon kung naay kanang nasa effect napasay kanang dako nga so, dako ba nga kausaban ang sa akong problema
0: simple lang sir ang bot nimo ipasabot kani nga problema dapat maghatag og kabuoang direksyon as ihul as nasod dili sa ayuda kun dili yes. Unsa bagyod ang angay buhaton sa tong nasod aron to caution the impact aron atong masagang kining padayon nga pagsaka sa mga produkto ng petroleum. For example, ako'y presidente, I will order the Department of Agriculture, not ayuda ha.
1: Yes.
0: Ipatawag ang itawag ang mga regional directors, mga tanan provincial directors sa DA. Instruct all the farmers nga magdanom o giniang dili lamang kung ikaw humay kanang imong kilid tamnan o giniang mga utanon, mga lagutmon and everything that will be tabangan sa gobyerno nga padayon o imonitor aron self-sufficient sa pagkaon. Kana, yes, dili kay ayuda, di ba?
1: Yes, Ang ilang gihimo karon is kwan, dole out lang, dole out. Atag lang.
0: Maogan ni sir na. Ingon ani, that is wrong. Ikadua, inani, naa naman tayo problema gil sa krisis sa oil. So, nangita tag mga nasod karon nga mapalitan. Okay, doon na na. Temporary, kay nakadeclare naman under State of National Energy Emergency, nakadeklarar naman, kanang oil deregulation law, i-suspend sana because you have the power because naa naman, giaprubahan man ang imong katungod nga mag-declare ng State of National Emergency. So, tangtangon sa nato ng oil deregulation law, put the gini ang presyo sa mga produktong petroleum under the control of the government o pila ang aron mamintinara. For example, ang komprada mahal na, ang naandan nga presyo 52, ang sobra ni ana, that will be handled by the government. Gobyerno ang muhatag, isubsidize sa gobyerno ang sobra. Aron dili maigo ang katawhang Pilipino, dili magsaka ang presyo. Kana ang atong ginabaabot nga pamahayag. Ikaw sa gahuwat kana.
1: Wala.
0: Ang ako lang na presidente, galing lang sa kapunungan magugunang presidente. Kapunungan ra.

0: lang usahay mudako or mutaas ang ato ang temperament tungod kay daghan kaayo nga mga maayo nga laki dira sa ato ang paggamanan. Pero wala ginala na huna-huna nga dapat ang solusyon nato karon dili dole out, dili pang samantala. Correct. Dapat ka nang ibutang ta ka nang hantod-hantod gyud, hantod-hantod nga solusyon. Dili ka nang
1: malungtaron nga solusyon.
0: Oh, malungtaron nga solusyon.
1: Ang tawag na ko ana sir, dili band-aid solution. Band-aid na.
0: Yes. Tapos ang band-aid solution nila pinagmamalaki pa nila sa mga katauhan nga naa ang gobyerno pero walay effect. Kiti pila laman. Daghan ba ang tao sa Pilipinas? Dili lang ba yakan sila? Daghan ang tao sa Pilipinas nga naglisod karon. Ultimo atong mga negosyante karon, 14 lisura na anay na nira. Diri sa tuwa, daghan na kayo na nira.
1: Sir, daghan kay negosyante ron ang gapingit yun. Kanuan, bisan ang mga kananan, halos sila, di na halos mga break, kaya wala na yung kapangaon, kaya ang tao gatipid.
0: Tipid, oh. At pwede naman sa mga break o pinapa, kanon dahil, okay na.
1: So, give direction to, number one, self-sufficiency sa pagkaon. When you say self-sufficiency sa pagkaon, kining mga intercropping in other mga pagkaon nga ato para sa China magod. I will give you an example, sir. Ha? How many times I have visited China? Sir, sa akong pagbisita sa China, kapila ko gabalik-balik, walay bakante nga luna nga imong malabyan, makitaan. Even the city proper, wala, sir. Shenzhen, for example, industrial, Shenzhen is the electronic capital of China. Maagi ka sa highway, sir, kilid-kilid. Kay bawo ka, sir, nga ang mga bakante nga luna sa kilid-kilid, yuta, dunay mga tanom. O doon na po kay makita nga bakante nga kiniang tubig, limaw, na iisda. Because dili musugot ang gobyerno dito nga mabakantihan para ma-self-sufficient ang pagkaon sa China. Mauna, perting barato ang pagkaon sa China. Grabe ka
0: barato. Tatinood lang, engineer, ako, agriculture, magiging akong natapusan. Ang dapat na lamang gid sa tuwa no naata daghan ta kay nabawan ang problema lang sa atong pagagamhanan wala gi spearheadan wala gi unahan nga para ang mga katawhan musunod sa ana nga self sufficiency kay wala man ko nakabaluan ang uban kung unsa ginailang ginako labi na mayo mag English nya wapo kaya idea sa nakasabot lang so wala nakasabot kani dapat ang atong pagagamhanan maghimo sila og ihimplo, himuon nila nga sila ihimplo maguna, kay musunod na lang na ang tantanan, pareho itong COVID, di ba?
1: Correct. Kasi
0: gibuhat, gibuhat lang ni Mayor dari sa una, di ba? Nagsunod na ang tanan. Murag ka ng guwapo o hapsay. Mga ni na, gina-challenge na ako ang panggobyerno na to. Kung ikaw ang nagadala sa renda sa atong lugar, unta, ikaw ang unahan ni mo para musunod na ang tanan, dili na maglisod sa information dissemination. Kaya maod ay na ang ginasulti nga self-sufficiency.
1: Maulang ganyan, sir.
0: Unya, ang ikaduha po, dili kay dito tamupoko sa lakaw diri, seminar dito,
1: ayuda. Kaon diri. Ayuda,
0: litson.
1: Actually, I have to be honest, I have nothing personal, no? Ato naman ang daan-daan, nga kita mga Pilipino, anad na gyud ta na mga piyesta, mga araw, mga celebration. But sometimes, if I am the president of the Republic of the Philippines, because nagdeklarar man ko national energy emergency, number one siguro, along with this implementing declaration of national energy emergency, number one, all government personnel, tanan trabahante, elected government official, bawal muna ang biyahe para makatipid. Number two, ito ang number of hours sa operation ninyo. Skeletal. Number three, kini ang para makatipid ta, aron ma self-sufficient ang atong pagkaon, tanan ng mga bakante, patamnan yun na to na I will all the respective municipal agriculture officer, city agriculture officer, tanan to inspect and somebody would inspect kung napatuman na. Ikaw pat, I were all ordered the cancellation of all activities.
0: Oh,
1: so that ang kwarta sa barangay or anything kanang inyong kwarta, magamit na to na, gamiton ta na for self-sufficient sa pagkaon.
0: Oh, tama gina. Mao gina.
1: Mao na giingon ako, di ba, sir? Mao na boat na ko pa sa boat, direction. Asa ta?
0: Wrong. Di na sa balaan kung asa ta, no? Naman unta binayaran ang gobyerno ng mga radio station or naman sila yung mga Facebook or naman sila yung kanang mga account sa Facebook, dili man nato nabalaan kung unsa man ang direksyon sa ato ang pagagamahanan.
1: Imo nang bot na ko ipasabot sa no na I just wish nga there is a direction. Mga bright ni sila itong presidente. Kanitanan nga pang mga cabinet secretary, mga ngilingig na mga qualification. Ngilingig na mga utok. But then again, ang gusto sad nato kitang ordinaryo nga tao, matagaan kitag direksyon in proper implementation on the direksyon nga gamitan nato og ayon hen.
0: Yes.
1: Gamitan yun nato gamay na bakal. Kay kitang Pilipino gahi mo tag-o. Whether we like it or not. Asa, bawal maglabog ng basura dito, diha ilabog. Bawal umihi dito, diha mangihi. Bawal magparking dito, diha mo parking. That is Pilipino. That is Pilipino. Kay, amigo na ko si Mayor. I'm amigo na ko si Kuan. Di ba na pwede? Under the law. The law is ours, but it is the law. Okay. Ana, sir. Hatag na kang direksyon. Sunod na, sir. Direksyon na imong ihatag. Walay biyahe, wala tanan. Ang kaning akong giingon, nagdeklarar kong state of energy emergency. All the regulation law must be stopped immediately. Undang sana. Under the declaration. And tanan kumpra, gobyerno sa. Gobyerno. Gobyerno amo pali ang sobra bayaran sa gobyerno para ma-maintain ang presyo sa mga produktong petroleum. Kung maunay gibuhat sir, wa ta kinahanglan ang ayuda. Wala ang kanang gigamit sa ayuda. Ipalit na lang na o ibayad na lang na sa diferensya sa mga petroleum products. Dili na magraling at tangtangon ang BAT, tangtangon na excise tax, tangtangon na tanan. Ipadayo na kay nang inahanglan tag buhis. Ang buhis nga atong makolekta diha, maunay gamito na to nga mapaggang ang pagsaka sa mga produkto petroleum kay ang mupalit ang Pilipinas.
0: Kung nga na ang direksyon, engineer, sobra pa na siya sa mga ayuda. Dili patamulin niya, dili patamalipong, dili pa may mamatay.
1: Naay mamatay kay nagpaabot og ayuda. Kalukuhan. Kita po mga Pilipino, tagaag ayuda, mangatik pa. Nga, ang pangalan, giusab-usab, isa ra ka kuan, lain ang pangalan na pilido, lain ang birthday. Kini, isa ra sila, isa ra. Para gahapon, nanghatag og ayuda ang atong city, congratulations sa atong Mayor Amigalario, kay ang restore sa kining pagbayad sa itong mga motorela sa ilahang pag-business permit, gipangripan nga po, 2,000. Gipangripan. Hangtod pag-release, nasuko pa itong nag-announce. Kamu, manggod, ayaw mo pangatik o unsa, operator ba mo? Driver operator ba mo? O, kita ni mo, even ang pag-release sa ayuda, even ang pag-release sa ayuda, is nagaling mangilad pa.
0: Oh, mo gani. Mo na ingon nga kada nga mga isa i-cut off na to sa atong panggobyerno labaw sa tanan engineer kaniya last na ko ni siyang suggestion para maka-move on ta, makahimo ta sa atong self-sufficiency sa ato ang barangay o sa atong lugar. Ang number one na to kwaon is kanang mga job orders sa ato ang pagagamhanan. Magkita naman ako, wala na may trabaho ng uban, magtindog-tindog na malandiana. Ato nang ikat, kanang budget ana, ibutang na to sa self-sufficiency, mananom taog mga lagutmon, mananom ta tanan-tanan, para ang gobyerno magulahuna kung ano yung dapat imuon.
1: Pwede man na ito gamito ng mga GO sa pagtanom para sa
0: self-sufficiency. Pwede
1: na ito gamito ng GO. Ipatanom ta ni mga GO. O, kamo, dito mga barangay, karong adlaw, dito mo ma-assign, ha? Dito, kana mag-monitor mo, tanom, ayaw po yung magbasok mo diha. Kinahanglan nga na makaprovide lang mo dito. O kaya ninyo nga magtanom, okay ra kay anad batas bukid.
0: Okay. Ikaduha pa, ako na engineer, sila ang manguna. Tama, gwapo lang ang suggestion ni mo. Ako,
1: diba?
0: Alay naman ito kanina. Pangunahan nila, kay balo kang Pilipino, maski nata sa bukid, pero nata sudad, pag may manguna gani nga taga-gobyerno, musunod gina sila tanan. Kapit-kapit mo galing Pilipino.
1: Para ragod so, na das barangay. Dapat, diba? Oh, for example, Diya, barangay Katumbalon. O, ipatawag mga taga-barangay. Ang instruction sa itong presidente, pinasubay sa morning ordinance, akiniang executive order, kinahanglan magtanong kita kay inspeksyonon. O, mga kagawad nga na-assign, hala, pag-guana na ninyo, at imanana ninyo, aron mapadayon ang atong self-sufficient sa pagkaon. Nindot ka direksyon. Dili, ay, mag-meeting ta, kay dunay araw. Meeting ta, kay dunay piyesta. Ikaw na-assign aning disco. Pag sumbagay na, gubot na, priso. Ikaw may na-assign ani. Is that the direction that we want sa panahon kahit sayop?
0: Yes, tama gina. Dako kayo na nga kwan. Dako na dapat na changes mahimo na to. Pero mo na yung solusyon sa tanan. Dili ang solusyon sa pipila lang ang makabinipisyo. Kundi kanang nga suggestion engineer, para gina sa tanan.
1: Dili man na karun yung forever. Temporary lang kani hangtod nga dili mahapsay ang dagan diha sa Middle East kay walay kasiguruan kung kanus amahuman ang gira diha sa Iran, Israel o Egypt o kini ang US.
0: Temporary. Nahadre sa kong tungod, ingin niya, unsaon man daw pagtanom kay init man karon. Mangita at pagpagi. Kaya ka nang nasa bukid nga na nakapangita na sila o pagi nga makatanom sila gihapon sa init.
1: Sir, sa tinuod lang, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
0: Dahilan.
1: Ayaw ing na nga, wa na yun mo'y tubig. O wa na yung tubig na nga matay na tangtanan for bida.
0: Gani. Ingon ako nga, tama gina sa engineering, pangunahan sa itong panggobyerno. Pangunahin na ninyo kay musunod na tanan. Ingon ako.
1: Kay ako, sir, I will order. Stop all the activities nga dili ta maka-income or dili maka-apiktar sa tanan. Labi na karon kay tanan galisod. O undang saan ni tanan, ha? Ayaw saan mo, ayaw saan ni. Undang ta ni tanan. Kamanduan na sa itong presidente. Ang direction karon self-sufficient sa pagkaon. Aron mapaggang kining pagsaka sa mga balalitong pagkaon. O naata niya ng tanan, minus-minusan. Di ba?
0: Masolve ang problema niya. Dali rin na sa engineer, dili man na sa lisod. Murag lisod na lang sa pagsukod, pero kung masugda na lang siya, tuloy-tuloy na na. O guwapo po na sa mahitabo, na kung mubalik man ang atong ekonomiya sa atong normal na atong agikaandan.
1: Wala, tuloy-tuloy na. Nakapada, nakasugod naman. Dali na lang ato undangan kay naan na.
0: Oh, mo na isa na. Isa yung na dapat ato himuon. Tungkol kay...
1: Sabado Domingo ato dayon tag farmers kay tabo mo reklamo dayon mahal na lagi kayo ang saging karon, mahal na lagi kayo ang talong, mahal unsay rason ting init man god og kitang tanananano mo palit bata bida. Haleluya.
0: Ay, salamat kayo engineer sa panahon. Lami kayo ang atong discussion karon kay kani direction gyud ni para sa atong nasod. O kani nga direksyon unta madunggan ni sa atong sa Kongreso. Mo ni dapat ninyo
1: ay sir, daghan ato mga congressman. Ang pangutana na minaw ba po gana sila? Kay naa may ilang direksyon. Unsa ilang direksyon? Direksyon ang kwarta makatagamtam.
0: Himuon nila og sacrificial lamb si VP Sara para sa ilang personal nga mga agenda.
1: Ay nako, di pera de los buenos, kaya naman po'y tarong. Naman po'y dili mo kagkwarta. Kaya ang, may pang, di ba ang kwarta, nabi tao, pero ang tao, ay kwarta karong panahon. Ay. May pang kwarta, ganyan tao, pero ang tao, huwag yung kwarta.
0: Tao, huwag yung kwarta.
1: Binunod man? Sige sir, salamat kayo sa pagtawag.
0: Salamat po kayo sa panahon, engineer. Salamat kayo sa nanan. Salamat po sa radyo, kaibigan.
1: Well, we have only one caller, kaya wak man po'y nanawag. Di po siguro sila interesado. Eh, yung anong katungod. Pero mo lagi na, if we only unite, nga magka naghiusa lang kita sa tinuod lang, kitang tanan, kung managhiusa kitang tanan, honestly, dili tama naghiusa nga magrevolusyon, di na mao. Ato lang gidugangan ang atong problema. We will unite para mapalambo nato ang atong ekonomiya. Dili kay we will unite kay magsigitag pangayog ayudang panuway. Mao may inyong nandan. Which is wrong. Alang ka na ako. Unsay giingon sa Ginoo? Ah, ako'y Pastor Chang na nikaroon. Unsay giingon? Biblikar biya na ang tapulan dili pakanon. Klaro na, giingon as Ginoo. Ang tapulan dili pakanon. O na, nagong ngayon ako. Alam mo mga bata, di kumatag. Itudluan na itong mga bata. Nga di na naman mga eskwila. Kaya mangayo na lang na, kaya mas dako mag-income. Kaysa ilang inahan nga nagtrabaho niya sila ng malimos. Muna di ko gata, gata di ko tiguang. Kana yung PWD na, ni kapansanan, nga bisag kung saan pa niya, di nag-isa katrabaho, muatag ko kay maluoy ko. Pero ka naman, may paglawas, magpatik-atik na yun, mag-face-mas-face-mas, pa-idoko-idoko na yun, pa-yukog-yoko, aron ingnon nga tiguang, pag-abot sa unahan, pag-hatang niyo, abot sa unahan, tindog kay, pas-pas kay mulakang panuhay, pagtanggal face-mas, bata pa, kaayo bagi-skaris panuhay. You know why? Why? Naman tayo balaod na. But nobody, ang atong DSWD, ang atong CSWD, ga-implement ba niya na? Did they go to the public market? Ganha ba sila sa itong merkado publiko? Aron ipanghipuson ka na diha mga pertinang daghanang na malimos ning atong siyudad sa Valencia? Wala. What are you doing? Lingkod mo niya, dawat mong sweldo, kapagago ninyong mga naong. Prangkahan na itas kahanginan. Unsa inyong ipangbuhat? CSWD. What are you doing? Salamat lang, buta niya itong mayor. Gagkoy mo, mayor niyo, silda mayor, itong tanan. Ay, inabwede. Pwede, do your job. I am doing my job, you do your job. Ano ara? Trabaho, ano inyong trabaho? Dili kay ga, pasinaw naman inyong sampot panoy. Ayaw mo kasuko, kitinood na. Bilan ako kasi manang bulan binalik-balik atong merkado publiko ng atong siyudad sa Valencia. Walay puas na diyang maguhit ni mo gilok kayo. Di ira ba ka undangan o kuhit? Sunod-sunurun ka o di ka matunol. Alingasa kayo sa puto na lang ko. Sabi ni nga asa mag CSWD ani? Oy, City Social Welfare and Development. Asa mo gipangbutang sa Ginoo? Mga aliluya mong dagko. Tagaay ninyo na pagdagad. Tutukan ninyo yan. Bakit nandyan yan? Kasi wala kayo. May balaod, hindi nyo naman ini-implement. Ang trabaho ninyo, hindi ninyo ginagawa. Aliluya mundag ko, puryag gaba. Puh!

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisya!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Nanay last na doctor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginan ako nga bagpalit sa mabigimak pistingi ninyo dayon kay nag-inom sa pastusin ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuwan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klimat, nagkasalamat sa pastor kay naayon siya.
5: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
9: Pastor, salamat.
5: O sa may ato, Igan?
10: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
10: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
5: Wala.
10: Ang katol, naplas na mo ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
10: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So Igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
10: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
11: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Gisa ni Palihog?
3: Gan ni May Urungan, tagapatag, Pastor.
2: Ah, sa Alanib?
3: Tagalanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalapa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gisa ng upawan ako, kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya, maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
3: O, kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan, Ilin, Vigimax.
2: Ah, Vigimax, okay.
3: Siya nang upawan ako yung ulo, kay para nga mapambalan na yung tanan, kay nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya, ang uban akong ipainom sa iya, dahil ang sugar ng doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo, balik na po dahil ng taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo, gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor.
2: Salamat, okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag, Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba, happy anniversary ninyong doha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawok
7: o mga giveaways para sa bisita, Lula.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak og Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, Igan.
13: Magkasimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
14: Okay.
13: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, sama ba siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
14: Salamat sa Diyos.
13: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
14: So, aroma herbal oil ka? Igan.
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
14: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
14: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
13: Okay pastor, salamat po pastor.
14: Okay.
15: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
15: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Mo 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahalan ang ginagmay. Dili lang ng taon.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Pilipinas og Bukidnon, ani ang atong buntag og mga balita nga gihatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Garantisado gayud kay epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa baga prutas, baga otanon og mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang nga plus. Uego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building og GRD Printing Services ning sudad sa Valencia. Sa ato mga balita, sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Gisugdan na sa pangagamhan ng lokal sa siyudad sa Valencia ang pagpangapod-apod subsidy alang sa pito ka mga Motorola Association sa Dagbayan. Kagahapong adlaw sa City Hall Covered Court, sumala sa Licensing Division, mukabat sa 784 ka mga driver o operators ang makadawat o sa maong hinabang. Ang mga driver operator makadawat og tag 3,000 samtang 2,000 usab alang sa mga operator lamang. Sa pagkakaron, ang mga asosasyon nga nakadawat na sa ayuda mao ang Bimuda, Vumuda, Bamkoda, BCRDOA, IODA, MPC, Ayuda o Gatroda. Gipasalig usab sa pagagamhanan nga hamatagan gihapon ang mga wa pamalakip basta makasubmiter lang sa giginahanglang dokumento. Kini nga programa ubos inisiyatibo ni Mayor Amy Galario og Vice Mayor Gresil Galario Fernandez nagtumong sa pagsuporta sa panginabuhian sa sekta sa transportasyon sa siyudad sa Valencia. Local News. Noong ikagahapon ay tabo dito sa Valencia City Covered Court, dakpan ang upat ka mga individual human nasapon sa aktong nagpahigayon og illegal nga sabong atol sa anti-illegal gambling operation pasado alauna e media sa hapon sa Purukono, Barangay Pualas, Baungon, Bukidnon. Ang mga dinakpan nga nailaga sila si alias Balong, 47 anyos, alias Ferdi, 35 anyos, alias Ramil, 64, o alias Simeon, 69, o ang tanan residente sa nasangbit nga barangay. Nakonpiskar atol sa mga operasyon ang 5 kamanok panabong, 12 kagap kontari, 2 kabayong, 5 kasabong sabungan nga cage, gunting 2 ka sling bag, 7 ka wooden sticks, 2 ka bayna, calculator, talisit. O 506 pesos kung 5,600 pesos uban pang mga kagamitan. Ang mga dinakpan uban sa nakumpiska mga butang, gidana sa Baungon Municipal Police Station samtang pasakaan o kasong kalapasan sa PD 1602 kung anti-illegal gambling.

0: Doon sa tumabalitang lokal, may resulta sa pagkadakop sa usa ka mag-uma. Ang ipahigayon nga drug by bust operation, human kini positibong napalitan og jabu sa kapulisan nga nagpaila nga posture buyer. Ang operasyon gilusad sa Purok 1A, Barangay Lurugan sa siyudad sa Valencia, alas 10:56 sa gabi. Nadakpan sa mong operasyon si alias Kikin, 38 anyos, Minyo street level individual o residente sa maong lugar. Nakonpiskar gikan sa dinakpan ang upat ka pakete sa gituang shabu kagibanabanang mutimbang og 6.2 gramos og adunay standard price nga 42,160 pesos. Ingon man coin purse nga gigamit nga sudlanan sa illegal nga droga og usa ka unit nga cellphone.
1: Radio KBGA, local news.
0: Wa nay kinabuhi dihang napalgan sa iyang kabanay ang usa ka lalaki sa Purok 2B, Barangay 9, Malay, Balay City. Pasado alas 7:30 sa buntag, ang biktima usa ka 34 anyos ka lalaki, ulitao liborer og residente Rosab sa naisgutang lugar. Sa taho mismong igsuon sa biktima, ang mitangtang sa hikot na gigamit sa mga biktima. Sa dugang investigasyon sa kapulisan, gisulti sa igsuon sa biktima na niadtong Mayo 1, mitambong pakini o birthday sa ilang silingan o nagtagay-tagay pa. Diyang nakainom na ang maong biktima, may pauli na nga nag-inusara apan kakurat na lamang sa kabanay nga ang nakanaitabong pagkutlo sa iyang ginabuhi kung paghikog. Why nakitang foul play sa gihimong inisyal nga investigasyon sa kapulisan.
1: Radio KBGAN, local news.
0: Samtang sa balitang regional, gagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Priso o posibleng mawad-an pa usab og trabaho kining usa ka call center agent human napusasan gumikan sa pag-sideline o pangawat alas 10:50 na sa kabuntagon. Sulod sa gitrabahoan ining call center company sa Barangay Hipodromo, Cebu City. Ang mabulo pulis miila sa dinagpan nga si alias Jason, 33 anyos, o sa ka-customer service representative nga taga-syudad sa Lapu-Lapu, Cebu. Nigawa sa initial investigation sa mabulo BNP nga nasita ang sospek atol sa pagriskisan ini sa security guard. Nakuha sa iyang posisyon ang laptop nga gito ang gustong isibad sa dinagpan. Na-recover gikan sa sospek mausab ang usa ka HP laptop nga nagkantidad og 60,000 pesos. Depensa sa sospek nga naliban siya matud pa og nagtuo nga iyang laptop matud pa medyo nakalimot siya kay nagdahom siya nga ang iyang nabitbit iyang laptop.
1: Radio KBGA, local news.
0: Padayon sa balitang regional, patay ang usa ka miyembro sa Philippine National Police Special Action Force human giambus at batod pa atol sa warrant paghatag sa warrant of arrest operation sa Buadia de Puso, Buntong, Lanao del Sur. Ang namatay si Police Corporal Kelvin de la Cruz Francisco, sakop sa 41st Special Action Company, 4th Special Action Battalion sa BNP Special Action Force. Si Francisco ang unang nabiktima sa pag-atake samtang padung pa lamang ang mga operatiba sa target nga lokasyon. Dugang sa mga insidente, upat ka pulis ang samaran o karon gitambalan sa mga ospital. Sumala sa probar nga giatake ang mga pulis sa mga armadong lalaki o giingong gigamitan pa og sniper fire samtang nagkaduol sa target. Nga wanted person nga si Zucair Diungkat nga nagatubang og kasong murder og attempted murder.